0: 102.7 Star
1: FM. Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
1: Sanglang.
2: Personal loan.
6: Jewelry.
7: Negosyo loan.
8: OFW.
9: At motor loan.
1: Basta loan.
2: Sa Cebuana.
5: Goods ka.
10: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
1: Sanglang.
2: Personal loan.
6: Jewelry.
7: Negosyo loan.
8: OFW.
9: At motor loan.
1: Basta loan.
2: Sa Cebuana.
5: Goods ka.
10: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: 92.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Asia, subukan pluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 13 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 8:47 in the morning. At Star Nation, live the live po tayo ha, sa ating mga radyo at the same time sa ating po mga social media, ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila.
1: Like mo! Share mo!
0: At sa mga Star Nation natin, mag-comment lamang po kayo ha. At syempre, pakipindot lamang po yung mga reaction button natin. Para naman kahit paano maganda-ganda naman yung ating mga mood. Diba? Ngayong umaga ng Friday. At syempre, kung may katanungan kayo, aba, pwede nyong i-comment din yan. At sasagutin po natin live na live. Bakit kanyo? Dahil atin pong pag-uusapan ang ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Mga kabombo ka Star Nation, kasabay nga ho ng 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines, ay muli nga po namin inihahandog ang ating taunang blood donation project na Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Alam ba nyo ba Star Nation, noong 2025, matagumpay po natin nakolekta ng Philippine Red Cross ang sa pamamagitan po yan ng Bombo Radio Philippines ng mahigit 2 million na cc ng dugo. Ito po yung Star Nation katumbas ng nasa mahigit 2,000 liters o 10 drum ng dugo. Ito nga po Star Nation ay nakatulong sa muling pagdagdag ng supply ng dugo sa ating bansa. At ngayon nga hong 2026, kaysa nga po muli ng Star FM at Bombo Radio, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross sa gaganaping nationwide bloodletting event na ito. Eh sabay-sabay nga po itong gaganapin sa nation sa November 14 in 25 key cities nationwide. At dito nga sa Metro Manila Star Nation, yung ating po November 14 ay gaganapin po yan sa Robinson's Galleria. Sa level 2 po yan Star Nation sa EDSA Corner, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City. Yan po yan Star Nation sa Robinson's Galleria, level 2, EDSA Corner, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City. Sa ganap po yan, Star Nation, ng alas 7 ng umaga. Yan, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Kaya amin pong iniimbitahan ang mga organisasyon, blood donors, partners, volunteers, at mula sa iba't ibang industriya na makibahagi po sa ating taunang Dugong Bombo. Muli niyo po kaming samahan na magsagip ng buhay. At ang bawat successful blood donor po natin Star Nation ay makakatanggap po ng ating Dugong Bombo Commemorative T-shirt on a first come, first serve basis. Ako, ayan po, nahin nyo po nakikita sa ating screen. Yung ating po pinamimigay na Dugong Bombo T-shirt. Yan po Star Nation, kapag sinuot nyo po yan, parang pakiramdam nyo ay sa kayong bayani. At kapag nakita kayo ng mga ka-Star Nation natin na suot yan, aba, alam nila na kayo po'y isang bayani dahil nakapag-donate po kayo at nakaligtas ng buhay. At the same time, Star Nation, kapag kayo po'y naging successful blood donor, bibigyan din po namin kayo ng vitamins at kasama rin po dyan ang snacks, drinks, at hot meals. Yeah, kaya sa mga Star Nation natin, ayan pong pinamimigay po namin snacks, hot meals, bottled waters, at vitamin. Ito po'y para po ma-replenish yung dugo po na nawala sa inyo. Kasi po, after yung bakuha na ng dugo, panigurado kayo po'y kahit paano manghihina. Kasi kinuha na kayo ng dugo . Kaya po yan po, nandiyan po yung aming mga snacks at hot meals. Kahit paano mabalik po ang inyong lakas. Lalo na po yung mga Star Nation natin na karamihan sa mga nagdo-donate po sa atin, talaga namang after mag-donate ng dugo, ay pupasok pa sa kanilang mga trabaho. Kaya naman sa mga Star Nation natin, this is your chance to show your care to Filipinos by helping save lives. Kaya Star Nation, ito ha, take note ko. Kapag ikaw ang nag-donate ng dugo, yes, ikaw Star Nation, kapag nag-donate ka ng dugo, baka kapagsalba ka ng buhay. Hindi lamang isa, hindi dalawa, kundi tatlong buhay. Yes Star Nation, one blood donation can help save 3 lives. Once again, Star Nation, ito po ang ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. O, sa mga Star Nation natin, comment lang kayo sa ating comment section. At sa mga gusto pong magparehistro Yan sa aming pong himpilan. Pwede po kayo tumawag sa ating hotline. 7625-6009. O abangan nyo po yung aming pong QR code na aming ipopost sa aming social media page at sa ating susunod pa nating live. Kaya ipopost po namin yan sa ating screen, yung ating QR code para madali po kayong makapag-register. Yung ating po pag-register, hindi po ito ibig sabihin na kapag napag-register kayo, kayo mauna mag-donate ang dugo, ha? Hindi ho. Ito po pag re-register natin para malaman po namin kung gaano karami ang magiging bayani at nakakapag-donate ng dugo sa mga kababayan natin dito po sa Metro and Megastar Manila. Kaya sumasalation natin once again, ha? Magkita-kita po tayo November 14 sa Robinson's Galleria sa second floor or level 2. As mga sardinisyon natin, kung meron kayong katanungan, aba, pwede na kayo mag-comment sa atin. O maraming nag-comment. O, maganda umaga, Sturdy J. Antonio Rabada. Good morning! Yan. The month of Holy Rosary. Yes, Star Nation. Ha? Month of October is a month of Holy Rosary. Yes, 77 days before Christmas. O sa mga may katanungan po ha, sa ating pong Dugong Bombo 2026, feel free to comment, Star Nation. At mamaya, babasahin ko po yan after po ng ating Facebook Live o ang ating YouTube Live. Babasahin ko po yan at sasagutin ko po mismo. Yan. Sa mga Star Nation natin, kung saan man kayo manggagaling, yan, pwede kayo mag-comment kung saan kayo manggagaling na lugar at tuturuin ko po yung tamang daan. Ay, alam nyo naman yung sagot ko kapag tamang daan, di ba? O, sumakay kayo ng... oh, taxi. Diretso na yan. Hindi. Tuturo ko po sa inyo yan. Kaya mag-comment lamang po yung Star Nation. Ha? Once again, ito po ang Dugong Bombo 2026. A little pain, a life to gain. Kaya magkita kita tayo November 14, 2026 dito po sa Metro Manila. Tayo po yung magkikita kita dyan po sa Robinson's Galleria sa level 2. Dyan po yan sa EDSA Corner, Ortigas Avenue, Quezon City. Okay, sa Western Nation natin, magkita-kita po tayo dyan, ha? At tayo po ay magtulungan na makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng dugo. Oras, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:00 minuto na lang bago sumapit na 7 na umaga. Uy, ayan po, paano po DJ Antonio yung first come, first serve para makakuha ng Dugong Bombo t-shirt? Kailangan po ba maaga pumunta sa Robinson's? Yes, Star Nation, ha? Kailangan nating pumunta na umaga kasi alas 7 na umaga pa lamang magbubukas na tayo. Kasi karamihan po ng mga umaga dumarating, marami po mga successful na blood donors po. O, nakukuhanan sila ng dugo. Kumbaga sa umaga, onti lamang po yung mga yung mga hindi napapayagan na makapag-donate ng dugo. Eh, yung first come, first serve basis, ibig sabihin po niyan, until supply last. Until supplies last, ibig sabihin, yung ating pong Dugong Bombo t-shirt ay limited lamang po. Kaya ho, kuha ko po sa inyo. Eh, kung kaya nyo po pumunta ng mas maaga, pumunta po tayo para po makakuha po kayo ng ating Dugong Bombo t-shirt. Again, sa mga makakuha lamang po yan kapag kayo po ay successful blood donor. Yan. Good morning, DJ Antonio. Pa-request naman po ng 90s dance hit. Yan. Pa-aram sam-sam. Ah, aram sam-sam. Siguro-guro-guro. Aram sam-sam. Sige, ako bahala sa iyo, ha. Ipe-play natin yan. Anyway, my race nation. Dire-diretso na po ang matugtugan. Hanggang dito na lamang po ang ating live. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga tugtugan. At dito pa rin po sa ating programa, It's All For You in the Morning, na 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
2: Oh. 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aros sa Star Asia, Subuka, Bluwana, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas sa alas 7 ng umaga, 9:32 in the morning.
2: Good morning!
0: At Star Nation, kayo pa rin po na ikinig ha, sa programa It's All For You in the Morning. Uy, alam mo nyo ba, Star Nation? Alam ba rin nyo ba na may mga natatangi at kahangahangang sikreto ha? Ang bayan po ng Culion sa Palawan ha? Gaya ng pagkakaroon nito ng sariling currency o pera, Star Nation ha? Noong ginawa itong leper colony o lugar kung saan dinadala ang mga leprosy o sa Tagalog ay ketong. Ito nga, Star Nation, ha? Ayon kay John Fetalino, Culion Public Information Officer, isang dating laboratory ang museum. Yung tinatawag ngayon, Star Nation, na Culion Museum and Archives. Diyan po matatagpuan sa Barangay Lipis. Naung saan nga ho, pinag-aaralan noon ang gamot para sa ketong. Eh matatandaan nga ho, dating naging leper colony ang bayan po ng Culion noong panahon ng mga Amerikano. Dahil sa sensitibo nga noon ang sakit na ketong, ginawan ng mga Amerikano ng sariling currency o pera ang Culion na tinatawag na leper money. Grabe no? So hindi siya Star Nation pera na pwedeng ilabas ng bayan ng Culion. At kung sakaling ilalabas daw ito sa bayan ng Culion, hindi rin daw ito tatanggapin. Ayon pa nga ho sa tour guide, ito ang paraan para hindi daw kumalat ang mga mikrobyo na maaaring pagmulan ng ketong. So bago daw nagkaroon ng leper colony ang Culion, yung Culion daw, Star Nation, ay inihanda ng Amerikano noong early 1900 at mas napili daw na ang mga Amerikano na mas okay ang Culion. Kumbaga, fit for isolation dahil nga daw separated daw siya sa mainland at kompleto sa mga resources. Eh para naman daw ang Culion daw, Star Nation, ay ginawang leper colony noong panahon ng mga Amerikano at hindi naman daw para lahat na nakatira dito ay pasyente. Ayan nga, Star Nation ha. At so ibig sabihin, talagang nagkaroon ng sariling pera ang Culion Palawan. Eh dahil nga ho, para hindi daw makahawa sa mga katabing bayan. Pero at least Star Nation, Palawan. Eh dahil nga ho, para hindi daw makahawa sa mga katabing bayan. Pero at least Star Nation, napatunayan na hanggang ngayon, kumbaga ngayon, pwede na silang makisalamuha. Kumbaga, yung nangyaring panahon ng mga Amerikano, nag-stay lang yun doon. Pero ng mga sumunod na ng mga taon, nakilala naman ang Culion Palawan. Ano kaya yung Sir Nation, no? Ano kaya yung halaga nung leper money o yung pera doon sa Culion Palawan, no? Kung kumbaga meron rin bang mga piso, oh, 'di ba? Kaya meron pa mga yung halaga ba ng pera nila ay talagang malaki noon. Kasi kung doon lang sa Culion Palawan, umiikot lang doon yung sarili nilang pera. Ayan, Sir Nation ha. Ang ating dagdag kaalaman. Oh, yung dyan po sa Culion Palawan na lugar noon ng mga may ketong, ginawan po ng sariling currency o pera. Yeah. Aras, Star Nation, Subuka, Bluwana, Pilipinas. 37 star minuto na makalipas alas 7 na umaga. 9:37 in the morning. At balik tutugan tayo dito pa rin po sa inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station.
4: 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras Star Nation sa buong kabuuan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian. Happy happy lunch time po Star Nation ha. At syempre, habang tayo kumakain ng lunch time, kailangan kompleto serkado sa ating tanghalian. Nandiyan pa rin po ang ating manugabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iahatid po yan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. Ang tinama kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Muli tayo magkaranigan Star Nation mamayang alauna ng hapon sa programang It's All For You The Afternoon. Siyempre kasama pa rin po ang yung Happy Man Every Day at yung partner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagbol Pa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ Antonio Lambara is my name and music is My Game.
2: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
0: Start Asia sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang po tayong 77 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Sabihin, meron na lamang tayong 76 days, 12 hours, and 3 minutes.

0: araw ng Huwebes o Biyernes mga kabumbok, Oktubre 9, 2026, sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Vice President Sara Duterte personal na humarap sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw dahil sa kinakaharap na kasong grave threat. Ang kampo naman ng pangalawang pangulo, nagpayag din ng kahandaan na muling humarap sa National Bureau of Investigation kung iimbitahan. Sa ibang mga balita ho tayo, ang House panel hindi naniniwalang walang alam si Vice President Sara Duterte doon sa kanilang joint bank accounts ni former President Rodrigo Duterte. Sa balita sa iba, yung dagat, ilang malalakas na pagsabog sa naval mines, yumanig sa Strait of Hormuz. At sa sports news, abangan din mamaya ang Washington Wizards, itinumbang defending champion ng New York Knicks sa preseason matchup. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Umarap kanina pasado alas 8 ng umaga sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 98, si Vice President Sara Duterte para sa kanyang official na arraignment kaugnayan ng tatlong bilang ng Quezon grave threat. At ito hong arraignment na ito mga kaumbo ay kaugnay doon sa naantala ho noon na dapat sanang nakatakdapan itong nakalipas na buwan. May live report. Update po tayo sa pamagitan po ni Bombo Grant Hilario, personal na, o dito po sa personal na pagharap ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Bombo Grant? Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bombo Grant Hilario. Kaugnay pa rin po dito sa pagharap ni Vice President Sara Duterte, mga kaumbo, dito po sa Regional Trial Court na nakabase dyan sa May Quezon City. Kaugnay pa rin po ito doon sa kanyang kasong grave threat. Nag-ugat po ito doon sa November 23 na press conference ni Vice President Sara Duterte nitong nakalipas na 2024. Or yan po ay 2 years or halos 2 taon bago ho nito. Bombo Grant, sa iyong live report.
1: Personal na dumating ngayong araw dito sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte para harapin ang arraignment ng mga kasong isinampalaban sa kanya.
2: 3 minuto bago mag-alas 8:30 ng umaga nang tumungo ang Vice Presidente sa Branch 98 ng Quezon City Regional Trial Court upang siya'y basahan ng sakdala. Ngunit matapos ang higit kalahating oras lamang ay bumaba na kaagad ito mula nang magpakita sa hukuman para sa mga kasong kinakaharap. Bagamat personal na nagtungo sa korte, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim, hindi natuloy ang dapat sana arraignment ngayong araw. Paliwanag niya, mayroon pa kasi silang nakabimbing motion for partial reconsideration ad cautelam sa naturang korte at petition for certiorari naman sa Korte Suprema. Dahil dito, minabuting pagpaliban muna ng hukom ang pagdinig at i-reset ang schedule ng arraignment ni Vice President Sara Duterte. Ating pakinggan si Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ng ikalawang pangulo.
3: Today was supposed to be yung arraignment no ni Vice President, pero meron kasi kaming pending na motion, no, meron kaming motion for partial reconsideration ad cautelam no noong dating order ng judge no. At ito ay pending pa at dahil nga kailangan pa pag-aralin ito ng ating kagalang-galang na hukom. At pati na din yung dahil sa pending petition for certiorari sa Supreme Court ay minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at i-reset to some other date. Now that other date, hindi ko na muna babanggitin. Pasensya na. I would rather na manggaling yung sa court no, or sa prosecution kung gusto man nila. But to respect the court, ayaw ko muna ibigay yung date na yun.
2: Ayon sa abogado, ang inihain niya, motion for partial reconsideration ay nakapokus sa ibinasurang kailingan ng Vice Presidente na mag-inhibit ang presiding judge na may hawak sa kanyang mga kaso. Muli, si Attorney Paul Lawrence Lim, a legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
3: Okay, it's a motion for partial reconsideration no, at cautelam. No? So maalala natin, during the last hearing, may final kami kasing motion for inhibition no ng presiding judge at ito ay kanyang dininay no, although pinagbigyan niya yung deferment no nung arraignment. So final namin ay motion for partial reconsideration para pag hingin sa judge na i-reconsider niya no yung part ng order niya na hindi niya pinagbigyan yung aming inhibition no? So yun yung pending ngayon sa court.
2: Sa kabila nito, nagpabot pa rin ang pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta at sa kanyang maging mga abogado matapos personal magtungo sa naturang korte. Narito naman ating pamigana ang mensahe at pahayag ni Vice President Sara Duterte.
4: Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin na at patuloy na pagtutuwala sa akin sa defense team for everybody dito sa day threats na kaso sa Quezon City Regional Trial Court sa kanilang masigasig na paggawa sa kanilang trabaho. Maraming salamat.
2: Ang prosecution naman ay hindi na nagbahagi pa ng anumang payag o komento kaugnay sa pagkakareset ng arraignment. Kinakarap ng ikalawang pangulo ang tatlong bilang ng kasong grave threats kaugnay sa pagbabantang binitawan sa buhay ni na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Raneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Bumugan?
2: Yes, Bombo Genesis.
0: Noong unang pumunta sa Regional Trial Court sa McQC si VP Sara, sabi niya she doesn't feel safe, no? Nung time na yon. Kanina, may ganito bang senaryo ulit?
2: Bombo Genesis, kanina sa pag-antabay ng buong pwersa ng Bombo Radio Philippines dito sa Hall of Justice ng Quezon City, pagbaba na pagbaba pa lamang ng ikalawang pangulo ay nakangiti siya mula sa kanyang behikulo. Pag-akyat at pagkatapos ng kanyang pagpunta sa naturang korte ay nakangiti ulit ang ikalawang pangulo at pumunta pa, nakipag-kausap at nakipag-halubilo pa sa kanyang mga taga-suporta. At kung babalikan niya natin yung mga nakarang pagpunta niya sa naturang korte ay inihayag niya yung karamdaman na o nararamdaman na hindi siya ligtas. Ngunit ngayon, kitang-kita na ating dalawang mga mata ang kanyang siya o yung tuwa sa pagpunta dito. Bombo Genesis.
0: Ano daw yung nabago? Bakit masaya siya ngayon? Balikan lang natin yung mga naunang statement ni VP Sara, no? Sabi niya, hindi ko nararamdaman na ligtas ako diyan. Baka, well, quote and quote, baka papatayin ako, bigla na lang akong itapon sa kanal. Yun yung mga statement ni Vice President Sara noon, nung time na yun. And that was a few weeks ago lamang, no? Ano nabago? What changed doon sa kanyang attitude or doon sa kanyang take sa pagpunta sa korte, loob ng korte?
2: Bombo Genesis, dito sa pagpunta ni Vice President Sara Duterte, kumpara mo nung pumunta siya nung mga nakaraan, ay dito nga nakapag-piansa na siya, nakapaglagak na siya ng bail kumpara nung mga nakaraan. At dito nga ay sa naturang arraignment ay may mga nakabinbing siyang petisyon katulad na lamang sa Korte Suprema kung saan kine-question nila ang jurisdiction ng naturang korte at motion naman para mag-inhibit yung presiding judge. Sa kasalukuyang Bombo Genesis, sa particular na kanyang nararamdaman kaugnay sa kanyang kaligtasan, ang tanging masisiguro pa lamang ay yung kanyang mga tauhan, yung mga security ay nakabantay sa kanya mula ng buhat nang pumunta siya at umakyat sa naturang korte. Bombo Genesis.
0: Sa mga pulis, gaano karami yung bilang ng mga pulis diyan ngayon? Kasi noon, sabi rin niya, wala siyang tiwala eh. Security at sa loob ng korte. Ngayon, gaano karami yung mga pulis na nagbabantay diyan sa korte ngayon?
2: Bombo Genesis, sa pag-antabay ng Bombo Radio Philippines dito sa naturang lugar, ay kitang-kita naman na nandoon yung mga kapulisan upang patuloy na magbantay sa pasilidad ng Quezon. Si Vice President Sara Duterte ay dala-dala din niya at kasabay din niya sa pagpunta yung kanyang mga sariling mga tauhan o yung kanyang mga sariling security. Bombo Genesis.
0: Nakakapagtaka lamang kung bakit may changes or may sa loob ng Quezon City Regional Trial Court kumpara doon sa una niyang pag-appear dyan. Maraming salamat. Anong ingat ka dyan, Bombo Grant?
1: Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grant Hilario, Basta Radio.
0: Ito hong testigo mula sa Bureau of Internal Revenue tumangging sabihin kung meron nga bang notice of discrepancy laban kay Vice President Sara Duterte. My live report, si Bombo Jello Aganan.
5: Bombo Genesis, tumangging ibunyag ni Bureau Garcia Marquez kung naglabas na ang ahensya ng notice of discrepancy laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng ng patuloy na pagsusuri sa kanyang mga tax records. Sa cross-examination ni Defense Garcia Marquez kung na-issuehan na ng NOD o Notice of Disallowance ang Vice Presidente matapos maglabas ng letter of authority para sa pagsusuri ng kanyang mga tax records mula taong 2006 hanggang 2025. Sinabi ni Garcia Marquez na alam niya ang sagot ngunit hindi niya ito maaaring ibunyag dahil confidential

0: Sir, but I cannot state it because it's confidential.
1: Okay.
2: Nanghingan naman ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Espo, ipinunto ni Marquez ni Garcia Marquez ang Revenue Memorandum Circular ng Bureau of Internal Revenue na ayon sa kanya ay sumasaklaw sa mga investigasyon at pag-usad ng pagsusuri ng testigo kung naglabas na ng Preliminary Assessment Notice. Final assessment to, tirin na niya masabi kung mayroon ng inihain na protesta ang Vice Presidente kung sakali mang naglabas man ang ahensya ng mga natanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay Attorney Ann Lorraine Garcia.
3: Where is it stated, Attorney Ann, that it's confidential? For our information. Can you cite the section?
0: Sorry, sir. We have a revenue issue once where it's, I cannot remember the exact revenue issue once, but it states there that...
3: So it's a revenue regulation?
0: Revenue Memorandum Circular. RMC, I think, Your Honor. I cannot recall the exact revenue issue once, pero nakalagay po doon na lahat ng investigation or progress ng investigation on any taxpayer is covered by the 200 Section 270 of the Tax Code. Therefore...
3: We will look for that RMC then.
0: Yes.
3: Validate. Unless your staff can... Your companions can furnish you.
0: RMC 26-2008.
2: Sa pagsusog naman ni Attorney Pereira sa katanungan ng presiding officer, binigyan diin ni Attorney Garcia Marquez na ang maaari lamang niyang kumpirmahin ay nabigyan ng LOA o letter of agreement si Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Manasis Carpio. Hindi aniya maaaring talakayin pa ang kasalukuyang estado, pag-usad o resulta ng pagsusuri dahil sa naturang memorandum circular. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pagtatanong ni Attorney Christian Ferrer kay Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez.
1: But at this point, you mentioned earlier that it is still under audit by the NID.
0: Ang masasabi ko lang po ay na-issuean po ng letter of authority, but as to anong stage na siya, anong progress na, o anong result, ay hindi ko po talaga siya masasabi, Your Honor.
3: Because of the RMC?
0: Because of the RMC, Your Honor.
4: Bumbajelo?
2: Yes, Bumbajelesis.
4: Medyo nagkakalituhan yata kanina, no? During the... cross-examination kay attorney from the Bureau of Internal Revenue. Kabilang dito doon sa tinatawag na prescribed period kapag ka nakitaan ng isang ng fraud.
2: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, ano? ipinaliwanag nga yan ni Attorney Garcia Marquez na aaniya pag mayroong natuklasang fraud ang ahensya, mayroon itong 10 taon para suriin, i-assess o i-audit ang naturang account ng taxpayers. Sa kanyang paghahalimbawa nga at pagpapaliwanag, Bumbo Genesis, kung ang taxable year ay taong 2016 at natuklasan ang fraud ngayong 2026, mayroong 10 taon itong BIR para imbestigahan ito. At sa pagsusog naman nga ni Presiding Officer Escudero kung meron bang palugit na taon para imbestigahan ang mga kung may natuklasang fraud, ang sagot nga dito ni Attorney Marquez ay wala umano. Kahit aniya natuklasan ang taxable year ay 1992 pa, Bumbo Genesis, pag natuklasan ito ngayong 2026, magkakaroon pa rin ng 10 taon ng BIR para imbestigahan ito. Bumbo Genesis.
4: Retroactive, ika nga, no? By the way, Bumbo Jello, kanina tama ba yung dinig ko? Parang 13 na senator lang yung present? Tama ba?
2: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, ano? Dahil nga katulad ng palagi kong sinasabi, may mga nahuhuling mga senator judge dito sa pagbubukas ng trial at nakakahabol naman sila later on. Pero binigyan din nga yan ni Attorney Reginald Tunggol, ng tagapagsalita ng impeachment court, na hanggat may quorum itong impeachment trial, hanggat meron silang 13 senator judges, ay magbubukas ang pagdinig. Bumbo Genesis.
4: Oh, sino yung mga wala? Kahit ilan lang sa kanila?
2: Karaniwan na huhuli o nalilate, Bumbo Genesis, ano, katulad kanina, itong si Senate Minority Alan Peter Cayetano, kasi medyo malayo ang kanyang bahay dito sa Senate, ano, at yan ang palaging nirarason ng senador kapag nahuhuli ito, Bumbo Genesis.
4: Oh, from Taguig, mas malapit ang Taguig kaysa kay Senator Sherwin Gatchalian, who is from Valenzuela. Last part na ito ng Manila papuntang norte, no? Pero anyway,
2: siguro Bumbo Genesis, sa traffic.
4: Traffic, pwede rin siguro. Sige, maraming salamat, Bumbo Genesis.

0: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, o sa radio, Bombo.
1: Diyan pa rin sa may Senate Impeachment Court, Mangga Kabombo. Maki-update din ho tayo dahil kinu-question din po ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung pinagbulan ng income ni Vice President Sara dun ho sa income tax return. Ang prosecution umalma din dun sa pagpapakita ho ng ilang mga records. Kasama na po dito yung pangalan po ng mga commissioner ng Bureau of Internal Revenue kanina. May live report din si Bombo Jaira Hanggayo. Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Jai, mga kaumbo, mula po dyan sa ating remote studio, dyan po sa loob mismo ng Senate Impeachment Court. Meanwhile, oras po natin, 27 minutes makalipas, mga kaumbo, ang alas 12 ng tanghali. Balik po tayo sa linya ni Bombo Jai, sa ating remote studio dyan sa may Senate Impeachment Court. Bombo Jai?
2: Yes, Bombo Genesis, kinestrona ng Defense Counsel si Attorney Christine Ferrer. Itong katiyakan ng Bureau of Internal Revenue sa pinagmula ng sales revenues at receipts na nakasaad sa income tax returns ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Office of the Commissioner Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, walang breakdown sa audited financial statements na nagpapaliwanag kung saan nagmula itong kita. Gayun man, nakasaad naman sa Certificate of Registration ni Vice President Sara Duterte ang profession noong year 2006 at ang legal services noong year 2018, kaya inaasahang mula sa mga rehistradong aktibidad ang kanyang income. Kaugnay niyan, balikan natin ang naging kaganapan sa impeachment trial.
3: Are you aware that in the year 2026, the Vice President is not yet a public officer? In the year 2006, the Vice President is not yet a public
4: officer. Let's clarify, 2006.
3: 2006, Your Honor.
4: Not 2026.
3: Yes, Your Honor, that was just an error.
5: The witness would not be able to answer this, Your Honor.
4: If she knows?
3: If she knows.
6: I don't know po, sorry po.
3: Okay, thank you. Aside from the COR that you mentioned earlier, do you do not have any other basis in concluding that the VP's business income came from the practice of her profession?
5: Misleading.
3: Because, Your Honor, I'm not yet done with the
4: allow
3: question.
4: Her to finish the question.
3: Yes, Your Honor.
4: Attorney Irwin.
3: Because nothing was stated in the audited financial statements.
5: Misleading.
3: As to the nature of the income. Your Honor, can the counsel be directed to wait for my question?
4: Kindly let her finish.
5: Sorry, Your Honor.
3: I will ask again my question, Your Honor. Aside from the COR or the Certificate of Registration, you do not have any other basis in concluding that the Vice President's business income came from the practice of her profession, because as earlier stated by you, the financial statements are silent as to this matter.
6: Yun po yung sinabi ko po. I already informed
3: yes,
6: this
3: po.
6: Honorable Court
3: so,
6: na wala pong nakalagay, but considering na yun po yung registered activity niya, then yun po yung then the income should have been derived from that.
2: Samantala, ipinakita rin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang letter of authority na nakapangalan kay Attorney Manscarpio at mayroong petsyang Abril 29 na kasalukuyang taon kaugnay na pagsusuri sa lahat ng kanyang internal revenue taxes mula January 1, year 2006 hanggang December 31, year 2025. Sinabi ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na confidential ang nilalaman ng mga LOA, ngunit ang depensa mismo ang naglabas nito sa screen. Kunisyon naman Prosecution Counsel Attorney Irwin Mati panghakbang ng depensa dahil dati itong tumutol sa pagpapakita ng mga confidential documents ng prosekusyon ang nagtatanghal ng depensa. Ayon kay Attorney Ferrer, pumayag ang respondent sa pagpapakita ng mga dokumento at nasa panig nila ang pagpapasya kung bakit nila ito inilabas. Kaugnay niyan, narito pang ilang kaganapan sa impeachment trial.
3: Do you confirm that this is the signature of Commissioner Charlito Martin Mendoza?
6: Yes po. Ma'am, the contents of the LAs are confidential po, but you are the ones who...
3: We are the client, yes.
6: Okay.
5: Yes, we put on record that it was the defense who put on the screen these LOAs, which according to them are supposed to be confidential.
3: Your Honor, counter-manifestation, that is our client's right also, which can be waived.
4: One of the exceptions is the waiver of the...
3: consent.
4: Consent of the taxpayer. In this case, this is her copy, correct, Attorney Christine?
3: Yes, Your Honor.
4: Okay,
5: Okay. It's just ironic for us, Your Honor, that they are flashing this now. But it's okay, Your Honor.
7: But
4: stranger
7: whatever
4: things have happened, Attorney Irwin.
5: Yes, Your
4: please
5: Honor.
4: Proceed, Attorney Christine.
7: Your Honor, counter-manifestation, whatever
4: briefly
7: is our reason for flashing that, Your Honor, is already up to us, Your Honor.
4: Of course.
7: Yeah.
4: Proceed, Attorney Christine.
2: Nakita rin natin no mobogenesis matapos ang matagal na cross-examination sa panig ng depensa bago din magkaroon na recess dito no on the 37th impeachment trial day ni Vice President Sara Duterte ay nag-raise ng concern si attorney yung witness natin dito kaugnay nga sa pag-flash sa screen ng LOA no ng mga records dito na sa parte ng depensa at sinabi na may mga na-flash na mga pangalan ng mga revenue officers which nag-raise din ng manifestation ang panig ng prosecution si Attorney Matib na sinabi na magkakaroon or there will be a violation dito sa panig ng depensa kasi may mga nakitang pangalan involved dito even na napakita na yung mga pangalan doon nagsabi si presiding officer Jesus Cudero na kailangan no na ma-redact ito but then apilan ng ating witness na flash na rin no sa screen yung pangalan ng mga officials dito kaugnay niyan ito pa yung apila ng witness dito sa impeachment trial.
6: Wala pong Iris nung na flash po yung copy ng LOA sa screen kanina.
4: Wala kang gagawin doon.
6: Napakita po kasi yung name ng mga revenue officers. It should have been redacted.
4: We will redact it in the document that will be submitted to the court.
6: But it was already flashed in the screen. Yung concern ko dun, Your Honor, is the names. Yun lang po.
5: So we manifest, Your Honor, that there has been a violation of the privacy of the people involved, Your Honor. Their names were flashed on the screen for everyone to see.
4: To say again, the court will look into it. The court will look into it, Attorney Ann, and shall consult with you before we excuse you later. Attorney Ann, please proceed.
2: So titingnan natin mamaya-maya lamang sa pagbabalik no ng trial kung ano yung pagiging pagpapasya dito ng Senate Impeachment Court kaugnay nga sa naging concern na ni-raise dito ni Attorney Ann yung witness ngayon mula dito sa Bureau of Internal Revenue. Mula dito sa Senado ng Pilipinas. Yes, Mambo Genesis.
1: Sa panig ng defense, anong paliwanag nila dito? Kasi ang tanging sagot na lamang ni Senator Chis kanina to say, technically acknowledging na meron ng pagkakamali. So sa part ng defense, may paliwanag sila?
2: So this moment, yan yung ating aalamin no, sa parte ng depensa kasi nakita natin medyo mabilisan yung mga pangyayari. Before nga na ni-raise ng concern ng witness, no, yung pinag-uusapan doon at chine-check ng mga documents sa panig ng depensa about doon sa stockholders and subscriptions. And then after na ni-raise ng concern ng witness noon, walang paliwanag no, yung parte ng depensa. We're seeing here na may mga na overlook yung panig ng depensa dito kasi hindi na-cover or na-censor yung mga name ng mga revenue officials although inalaw naman no sa panig ng respondent which is Vice President Sara Duterte na ipalabas ito sa screen, ipakita sa publiko itong LOA. But then nakikita natin primarily reason why no na-raise itong concern and sa panig ng depensa na overlook siguro to Bembo Genesis yung name ng mga revenue officials which sa panig ng prosecution ay sinabi na there will be a violation nga dito sa Privacy Act dito sa records na ilabas mo Genesis. But then, alamin natin yan maya-maya, no, after if magpapatawag na press conference, ang panig depensa sa part naman yan ni defense spokesperson attorney Michael Poa.
1: Oh, kasi kung babalikan natin kahapon, Bumbujay, mga kabumbukas sa nation, naging mahigpit si Senator Chis doon sa paglalabas ng ilang mga table, mga summary, doon ilang mga graphics na provided by the House Prosecution Panel. And yet ngayon, nagkaroon ng, may use the term, lapses sa part ng defense, ano?
2: Yun nga, yun sa parte ng prosecution kita natin sinabi niya na parang ironic nga no yung sa kanilang requests kahapon na ipakita lamang yung mga records naman, mga data. But then ngayon ipinakita din mismo no sa kahapon kasi yung inalaw lang tax and summaries ng mga records and then the underlying tax income data ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman inalaw, no? So, nabigyan ng pabor kahapon, no, sa panig ng depensa. But then ngayon, yung apila nga ng prosecution ay ang ironic, no? Sounds so ironic kasi yun sa kanilang panig, bakit hindi inalaw? And ito ngayon na sa panig ng depensa na ibinilabas yung ilang records ay pinayagan naman ng Senate Impeachment Court. So, aabangan natin kung ano yung magiging development naman yan sa pagbabalik ng impeachment trial, Bombo Genesis.
1: Okay. Maraming salamat, Bombo Jai.
2: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jai Rahangayo. And this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
1: Samantala, inihayag naman ng House Prosecution na mahirap paniwalaan ang naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang alam sa mga transactions sa joint bank accounts nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Ace Barber, co-owner itong si VP Sara nitong account at lumagda rin umano sa updated bank documents. Sa pagdinig, lumabas nga ang mga record ng humigit kumulang sa 96 million pesos na dumaan sa kanilang joint accounts. Kabilang dito ang mga time deposit na ginawang manager's check sa 4 na 20 million pesos na transfer para sa insurance products noong 2014 at hanggang 17 million pesos na manager's check noong 2016 na ginamit sa pagbili ng insurance policy. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na mahirap tanggapin na hindi raw alam ni Duterte ang mga naturang transaction. Ginit naman ng defense na walang pirma si Vice President Duterte sa mga mismong transaction documents na ipinakita sa pangdinig. Pero para sa prosecution, hindi raw nito inaalis ang pagiging co-owner ni Vice President Sara sa mga naturang accounts. Ang mga supporter ni Vice President Sara Duterte at ng pamilya Duterte muli pong nagpakita ng kanilang suporta sa pagharap kanina ng pangalawang pangulo sa May Quezon City Regional Trial Court. Maki-update po tayo dyan sa pamagitan ni Bombo J.M. Solomon.
8: Bombo Genesis, muling nagtipon ang ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court ngayong Biyernes ng umaga upang iparamdam at ipakita ang kanilang suporta sa pangalawang pangulo sa gitna ng kinakaharap nitong kasong grave threats. Bit-bit ng ilan sa mga dumalo ang larawan ng Vice Presidente bilang pagpapahayag ng kanilang pagsuporta sa araw ng nakatakda sanang arraignment o formal na pagbasa ng sakdal laban sa Vice. Kaugnay nito, nasa 100 kapulisan naman ang na-deploy sa paligid ng korte upang tiyakin ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar sa gitna ng nakatakdang o nakatakdang pagharap ng pangalawang pangulo. Samantala, nakapanayam naman ng Bombo Radio Philippines ang isa sa mga taga-suporta ni Duterte na nagtungo sa korte at may dalang larawan ng bise. Narito, pakinggan at panoorin natin si Jordan Nafindes hinggil sa kanyang naging pahayag kay Vice President Sara Duterte.
9: Dito ay nalaman ko si VP ay mayroong arraignment ngayon. Nag-print agad kami kayo ng madaling araw para bigay suporta, bigay lakas ng loob, inspirasyon sa mga kasama namin BBS na wala rin ko ngayon. Dahil ang pagpunta naman ito ay biglaan. Mula pa naman, wala. Ilan taon na ba na si BB ay ginagawa na nila ng ganitong panggigipit? So parang tingin ko nakakasanayan na ni BB. Nakikita na rin ni BB tingin ko ang pinaka-worst na mangyayari. BB, maraming salamat sa lapan. Ang laban mo ay nagpapalakas sa amin.
10: Nakakapalaban!
9: Hanggang dulo.
8: Gayunman, hindi kasing dami ng mga taga-suportang dumagsa ngayong araw ang bilang ng mga dumalo kumpara sa unang pagharap ng Vice Presidente noong 11 ng Setyembre, kung saan mas marami ang nagtungo sa korte upang ipakita ang kanilang suporta. Samantala, muling ipinagpaliban nga ang arraignment ng pangalawang pangulo at sa ngayon, wala pang inilabas na tiyak na petsa kung kailan ito muling isasagawa ayon sa impormasyong ibinahagi ng kanyang abogado. Ito si Bombo J.M. Solomon, Basta Radio, Bombo!
1: Meron na lamang ko tayong 18 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Naniniwalang litigation lawyer na si Attorney Jennifer Arlene Reyes na magiging malaking hamon sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagkontra sa mga argumento ng House Prosecution Panel ukol sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Ang financial profile ng pangalawang pangulo at ng kanyang mister na si Attorney Mance Carpio ang nagsisilbing paksa ng umuusad na impeachment trial sa mga nakalipas na araw na kinapapaluban ng kanyang mga bank records, tax records at anti-money laundering council records. Ayon kay Reyes, kailangang makapagpakita ang defense team ng akmang mga dokumento para kontrahin ang lahat ng nilatag ng legal team ng pangalawang pangulo at hindi lamang dapat sagutin ang mga alegasyon sa denial o pagtanggi. Anya, mahinang depensa kung denial lamang ang ihaharap ng walang counter-argument o mga counter-evidence. Ginit pa ng litigation lawyer na kailangang may konkretong ebidensya ang isang panig para pasinungalingan ang pagiging co-depositor o co-owner sa isang joint account. Kung denial lamang umano ang ihaharap o hindi ito sapat para sa kanya bilang depensa sa impeachment court. Sinabi pa ng abogado na magiging o naging mahalagang bahagi pa ng impeachment proceedings itong mga dokumento at mga testimonya ng witness mula sa Bureau of Internal Revenue na humarap sa Senado. Binalikan nito ang ipinakita na form mula po sa Internal Revenue. Ito yung 2316. Yan po'y nagpapakita dun sa nakatanggap umano si Vice President Sara Duterte ng compensation income mula sa may Davao City Local Government Unit noong 2023 na ayon kay Reyes ay maaring direktang paglabag sa mga provisyon ng saligang batas o sa prohibited income for public officials tulad ni VP Sara. Samantala, oraso natin, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna po ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo, ang isa pong beauty clinic dyan sa May San Juan ipinatigil ng Department of Labor and Employment dahil daw ito sa ilang mga serye ng labor violations. My live report, si Bombo Isa Cotonero.
11: Bombo Genesis, ipinahinto ng Department of Labor and Employment ang operasyon ng The Icon Clinic sa San Juan City matapos makitaan ng ilang paglabag sa mga batas paggawa at pamantayan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Ayon sa Labor Inspector, kabilang sa mga paglabag ang hindi pagsunod sa Occupational Safety and Health Standards, kabilang ang kakulangan sa Hazard Identification at Risk Assessment at hindi pagsusumite ng mga kinakailangang ulat sa dole. Na-discovery rin na isa lamang ang safety officer ng clinic, gayong dalawa ang kinakailangan sa high-risk workplace na gaya nito. Dahil dito, naglabas ng work stoppage order ang DOLE NCR. Convenient, pakinggan natin yung bahagi ng pagdinig ng Department of Labor and Employment.
12: So, a while ago, we're referring to consultants. So, lumalabas ngayon yung ibang consultant siguro ay walang records na naibigay sa inyo. Like for example, the PTR of Dr. Minjola, the MOA with, probably you're referring to an anesthesiologist and nurses without records on file. So, ito po, counsel, ito yung nililiwanag natin ngayon. Perhaps, physically, you might be able to comply with DOLE requirements, yung fire extinguisher, yung safety hazards regulations, but now we're dealing with the nitty-gritty of the medical profession.
11: Kapag dinikwinestyon naman ng abogado ng klinika na si Atty. Roberto Concepcion ang batayan ng kautusan. Gayunman, sinabi niyang pinapayuhan niya ang kanyang kliyente na sumunod sa utos ng kagawaran. Inatasan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kampo ng klinika na magsumite sa loob ng 10 araw ng memorandum na naglalaman ng kanilang mga argumento kaugnay ng work stoppage order at mga natuklasang paglabag. Ayon din sa ahensya, nangako ang klinika na itatama ang mga kulangan sa loob ng 20 days. Samantala, inatasan naman ng DOLE NCR na magsumite ng komprehensibong ulat sa inspeksyon at pagsunod ng klinika sa loob ng 5 araw ng trabaho. Muli, pakinggan natin yung bahagi ng pagdinig ng Department of Labor and Employment.
12: But nevertheless, I told my client last night that we should comply because this is the mandate of the of your good office in protection for the general public. So we recognize that and we will be submitting that within the day. Now, I'd just like to make mention also several misleading statements given, making it appear that we are negligent. We are not, Your Honor. We are not. Definitely we are not.
11: Ang naturang clinic ay iniugnay sa pagkamatay nga ng isang 29 years old na babae noong taong 2017 patapos sumailalim sa 3 aesthetic procedure. Yan muna latest update mula dito sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Ito si Bombo Isa Cotonair, Basta Radyo, Bombo.
1: Sa iba pang mga balita, naniniwala ang prosecution panel na may nakikitang pattern sa posibleng paglabag sa batas at sa mga nilalaman ng saligang batas si Vice President Sara Duterte batayan sa kanyang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Private Prosecutor Erwin Matib, lumabas na sa mga record na bukod sa kanyang sweldo bilang Davao City Mayor, meron pa siyang ibang mga kita na 3.2 million pesos noong 2017, 2 million pesos noong 2018 at 4 million pesos noong 2019. Ayon sa testigo mula sa Internal Revenue Bureau, maaring magmula ang dagdag na kita sa kanyang mga profesyon bilang abogado. Dahil dito sinabi ng prosecution na maaring nilabag ni VP Sara ang local government code at nagbabawal sa mga alkalde na mag-practice ng kanilang profesyon o magkaroon ng ibang trabaho bilang nagsisilbing executive o local chief executive. Sinabi rin ng prosecution na nakatanggap si VP Sara ng kita mula sa Davao City government noong 2023 habang siya ay vice presidente na. Iginiit ng panel na maaari itong maging paglabag sa saligang batas na nagbabawal sa Pangulo at sa Vice-Presidente na magkaroon ng ibang profesyon, negosyo o pinansyal na interes sa ilang transaction sa gobyerno habang nasa pwesto. Sa halos kaugnay din pong development, usapin pa rin po kay VP Sara, mga kaumbo, nakahanda po ang kampo ng Vice-Presidente na muling humarap sa National Bureau of Investigation kung iimbitahan. By live report si Bombong Kim De Guzman.
13: Magandang hapon, Lebron Genesis. Dahil nga kaugnay nga ng balita na iyon, no, handa pong muling kumarap sa National Bureau of Investigation ang NBI, ang kampo ni Vice President Sara Duterte, sakali muli silang maimbitahan. Ito ang kinumpirmaan ng kanyang abogado na si Attorney Clifford Chua. At matatandaan nga na sumitin ng affidavit sa NBI ang kampo ng Vice Presidente kahapon upang pabulaanan ang mga alegasyon ni dating Police Officer Rodolfo Grasoso na umano'y naghatid ng maleta ng salapi sa pamilya Duterte. Ayon kay Attorney Chua, handa silang muling kumarap sa NBI upang sagutin ang iba pang mga katanungan kaugnay ng mga alegasyong ibinabato laban sa Vice Presidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Clifford Chua.
14: Aantayin pa rin namin kung meron silang bagong ibibigay, no, sa amin para masagot ng mabuti.
13: Samantala, Bombo Genesis, ano, wala pang kumpirmasyon kung saan at kailan isa sa ilalim sa lie detector test ang Vice Presidente ayon kay Attorney Chua. Dagdag pa ng abogado, posibleng magsampa ng kasong perjury laban kay Grasoso sakaling mapatunayang mali ang mga pahayag o alegasyon nito. Kaugnay niyan, pakinggan po muna buting natin muli ang panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Clifford Chua.
14: Of course, pero depende pa rin sa desisyon po ng ating Vice Presidente. Pero ang alam ko po, pinag-aaralan ko yan. Sa nakikita ko ngayon, meron kasing pwedeng file ng perjury o libel yung si Grasoso. Pwede. Pero depende pa rin po yan sa ating Vice Presidente.
13: Pumusin, ayon naman kay Chua, o obserbahan pa ang ng NBI ang magiging hakbang matapos ang submission ng affidavit ng Vice Presidente. Pumusin?
1: Okay. Yung sa hamon or hirit ng National Bureau of Investigation na ipa-lie detector test ni VP Sara, nanatili pa rin hamon yan, Bobo Kim, hanggang ngayon? Bukas?
13: Yes, Bobo Kim, yung about dun sa lie detector, yun yung hamon sa Vice Presidente na up until now, tinanong natin kahapon kung kailan ba o kung saan yung ilalagak yung pagsasagawa ng lie detector test na ayon kay Attorney Chua, wala pa silang information or idea dito sa gustong mangyari na ipalie detector test ang Vice Presidente. At ayon pa sa kanya, iimbitahan nila yung grupo ng media para merong kumbaga na mga saksi doon mismo sa isasagawang lie detector test. At yun yung aabangan natin, Bombo Genesis, kung kailan at saan isasagawa yung lie detector test, Bombo Gen.
1: Or kung mangyayari man yan. Sige. Maraming salamat, Bombo Kim.
13: Ito si Bombo Kim de Guzman, Basta Radyo, Bombo.
1: Meron na lamang kung tayong 8 minuto bago sumapit ang launa ng hapon, mga kabombo. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations, si Vice Mayor Espicio handa raw harapin ang posibleng action ng Department of Interior and Local government. Yan po yung kasunod nung bagyang girian po nila ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rembulya. May update at exclusive report dyan ng Bombo Radio Kawayan.
15: Itinuring ni Reyna Mercedes Sabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio na may bahid ng sarcasm ang pagbati sa kanya ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Rembulya matapos siyang magnegatibo sa isinagawang drug test sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Vice Mayor Respicio. Sinabi niyang nauunawaan niya ang tungkulin ni Rembulya na kumilos kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa mga lokal na opisyal, lalo na kung may posibleng paglabag sa kanilang tungkulin. Gayunman, sinabi na Attorney Respicio na handa niyang harapin ang anumang magiging aksyon laban sa kanya, kabilang narito ang posibleng suspension kaugnay ng kontrobersya. Matatanda ang hinamon ni Rembulya si Respicio na sumailalim sa drug test matapos kumalat sa social media ang mga video ng mainitang pagtatalo nito sa ilang opisyal ng barangay. Sumailalim naman ang Vice Alcalde sa pagsusuri sa isang ospital sa Maynila kung saan nagnegatibo siya sa illegal na droga. Umabot sa 28,011 pesos ang nagastos ni Attorney Respicio para sa kanyang drug test. Sa kabila ng negatibong resulta, patuloy pa rin pinag-aaralan ng DILG ang posibleng susunod na hakbang kaugnay ng insidente sa Valvijoa.
16: I appreciate it. Congratulations. Pero I think sarcastic yun. Kasi sabi niya, drug free ka nga, pero baliw ka naman. Sabi niya, baliw ka nga talaga. Pero okay. Siguro, baliw talaga siguro ako. Pero baka insult yung totoong baliw na linilinya sila together with Attorney Harold Espicio because I'm much worse. And I think kung masususpendi ako, I think that's good. I deserve it. Good optics yun for John Vic, for BBM, good optics for Mayor. And I think maganda rin yung example kasi para hindi ako gayahin ng mga ibang Vice Mayor.
15: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz, Basta Radio, Bombo.
1: Sa iba pang mga balita, ang National Security Council, hindi lang daw dapat si Vice President Sara Duterte ang bantayan, kundi ang financial inflows mula sa China papasok sa Pilipinas. Ayon po ito sa isang legal expert. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
17: Hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang dapat bantayan ng National Security Council, kundi ang buong bansa pagdating sa usapin ng financial inflows o pagpasok ng pera mula China sa mga kompanyang nakabase sa Pilipinas. Ito ang pahayag ni Attorney Noel Palomado, isang legal expert, matapos ang testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Bonaventura na kumumpirma na nakatanggap ng 319 milyong piso mula China ang Kalye 88 Foods Corporation na isang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni Duterte na si Attorney Manasses Carpio. Ayon kay Palomado, napakalinaw ng naturang revelasyon na umaayon sa naunang ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Giit pa ni Palomado, dapat malaman ang layunin sa pagtanggap ng naturang pera at kung ito lamang ang transaksyon o mayroon pang iba. Dagdag niya, isang mapanganib na pangyayari ang naturang transaksyon na dapat nang ikabahala ng National Security Council, Department of National Defense at iba pang kaukulang ahensya. Pahayag pa ni Palomado, hindi simpleng usapin ang pagpasok ng China sa usapin ng soberanya at teritoryo ng Pilipinas, kaya hindi dapat ipagwalang bahala ang mga financial inflows mula China. Una nang tiniyak ni National Security Advisor Eduardo Oban Jr. na seryosong tinitingnan ang National Security Council ang mga impormasyong inilahad sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Duterte sa Senado at makikipag-ugnayan ito sa mga intelligence at investigative agencies upang masuri ang mga iniulat na transaksyon.
18: It now sends a very suspicious signal coming from China, no? A very big nation. This would caution us, bantayan not only the Vice President, but this should look into by the whole country, the National Security Council of the country, to take a serious look on this. No?
17: Si Attorney Noel Palomado, para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios, Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon, sa may Ilocos Region, ilang kaso po ng pagkahilo sa mga paaralan sa loob po ng mga eskwelahan nung naitala po siya na bahagi ng Pangasinan dahil po ito sa matinding init ng panahon. May report dyan ng Bombo Radio Dagupan.
19: Nakapagtala ng ilang minor cases ng pagkahilo sa mga estudyante ng mga The National High School dito sa lalawigan ng Pangasinan na iniugnay sa mataas na temperatura nitong mga nakaraang araw. Agad na magnabigyan ng kaukulang atensyon ang mga estudyante nakaranas sa mga sintomas. Ayon kay Danilo Idena, ang assistant score principal ng paaralan, isolated ang mga insidente at nananatiling manageable ang sitwasyon. Patuloy naman ani ang pagmumonitor ng pamunuan sa kalagayan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga oras na tumataas ang temperatura. Kabilang sa mga hakbang ng paaral ang pagsusuri sa ventilation ng mga silid-aralan upang matiyak ang maayos na daloy ng hangin at mabawasan ang epekto ng matinding init. Pinapayuhan din ang mga estudyante na uminom ng sapat na tubig at agad na ipaalam sa kanilang mga guro kung nakaramdam man ng pagkahilo o panghihina. Patuloy naman ang binabantayan ng pamunuan ang kondisyon ng mga silid-aralan at kalusugan ng mga mag-aaral upang maagapan ang posibleng paglala ng mga sintomas at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro habang nananatiling mainit ang panahon.
20: Kailangan na bintilasyon para sa mga bata. And then, ganun din na hindi na po tayo nagklaklase sa labas. At kung kinakailangan nating magkaroon ng alternative para makaiwas sa mga init, lalong-lalo na sa mga classroom na mainit talaga, inaalis na natin itong mga kurtina na nakakasama sa gambal doon sa yung mga flow ng hangin ba. Oo, inaalis na natin lahat ng mga bagay na nakaka-impede doon.
19: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Reside nag-uulat, Basta Radio, Bombo!
1: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay mga kabumbukaster nation sa atin pong 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa, mga paborito ko ninyong programa ng ating mga provincial station. At lahat po ng ating provincial station, pwede po niyong subaybayan sa pamagitan po ng kanilang social media pages sa Bombo man yan or Bombo Radio man yan or sa Star FM. Sa bahagi po ng Visayas, pwede po niyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Iloilo at ng Star FM Iloilo dyan sa mga Iloilo province at mga katabing probinsya. Sa Negros Island Region, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Dyan po sa may bahagi ng Cebu at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa probinsya ng Capiz at mga katabing lugar, pwede po niyong subaybayan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya naman ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.

mga kabumbumero na lamang ko tayong 77 araw, 77 days na lamang at Pasko na. Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News mamayang gabi. Ang Bombo Network News Evening Edition magsisimula po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ho ng gabi. Mas maraming mga balita at mga mahahalagang impormasyon ang inyong pong matutunghayan. Yan na lang po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!

0: Star FM. Like mo, share.
1: Best music station.
0: Para sa ating Saturday time, 36 na star minuto na. Mga afternoon. At kayo pa rin po nakikinig sa Star Nation. Kamusta naman dito yung laging sinasabihan na ikaw ay isang tanga? Sakit naman nun, no? Diba? Yung parang laging ka sinasabihan ng angat? Ikaw ba, Star Nation, naniniwala ka bang may taong T-A-N-G-A? Ng iba, for sure. Diba? May mga tao maayos o paulit-ulit na gumagawa ng pagkakamali. Kaya minsan napapasabi tayo ng ano ba yan? Pero sa mga no naman ang sagot, tama naman siguro yung no yung sagot, hindi naman kasi ibig sabihin na kapag nagkamali ang isang tao, tanga na siya agad, di ba? At may mga pagkakataong sablay lang ang desisyon natin dahil sa kulang sa impormasyon, hindi naman kaya pagod. Dahil sa Pastor Nation, may mga taong sobrang talino, aminin natin ha, nagiging beginner mode. Mas mahalagang sabihin na mali ang ginawa

0: ay isa tanga ang isang tao. Dahil ang pagkakamali, Star Nation, pwede pang itama yan, di ba? At ang kakulangan sa alam, eh pwedeng matutunan. Kaya sa huli, Star Nation, hindi naman tanga ang nagkakamali. Ang delikado, yung alam ng mali, pero pinipili pa rin at inuulit pa. Yun yung talaga naman. Pwede mo na sabihin na gano'n. Ay nako. Pero pagdating kasi sa pag-ibig, di mo pwede sabihin yung gano'ng word eh. Kasi kapag nagmahal ka, minsan, napofocus ka na lang talaga doon sa mga bagay. Dahil in love ka eh. Pero minsan, kailangan talaga pag-anayin ang ating utak at ang puso at kailangan mamaterialize yan. Tara yung mamaterialize yan. Minsan eh, yung iba yung sagot ng puso, iba yung sagot ng isip natin, kaya minsan nagkakabanggaan. Pero iba na lang, iba naman yung iba na talaga namang sang-ayon yung isip at sang-ayon yung puso. Pagka ganun, napakadaling mag-desire. Diba? Ay, sa mga Star Nation natin na sawi sa pag-ibig, okay lang yan. Hindi naman ibig sabihin nun na huwag ka nang magmahal para hindi ka na magkamali. Sabi nga nun nila, di ba? Kapag may mga dumadaan sa ating buhay, ibig sabihin, meron tayong natututunan. It's either mission accomplished o di naman kaya mission fail. Halika, yakapin kita. Hanggang hindi ka makahinga.
1: 39 Star Minutes after 2 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Dire-diretso na po ating matugtugan, ha? Hanggang alas stress po tayo ng hapon. Dito pa rin po sa inyong himpilan. Nalagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
3: Star FM. It's

0: Yvonne Averna.
1: Mapayapa na siya, ikaw hindi pa. Kasi may napakinggan mo yung multo. Alam mo, yung multo na yan, di yan mawawala agad-agad. Pero, kung pipiliin mo ang dead mahin, baka mas makakasurvive ka. Baka mas mabilis ang iyong pag-move on. Ngayon ako itimulto mula si Cap of Joe. Magandang afternoon, Kasri Nation. Kasama na uli ang iyong sweetie girl, Yvonne Adzarnan. Kaya ito na muli ang iyong paboritong araw, Friday na. So kung ikaw ay nag-iisip, ano bang gagawin mo sa weekend? Ano nga ba gagawin mo? No? Ano mga activities? Baka gusto mong matry mag-fun run, mag-jogging, mag-exercise, diba? Ito na yung panahon, ito na yung time talaga para hanapin ang iyong sarili. Ganyan, sa pamamagitan ng pag-exercise. Pero ito kasi Nation ha, kung sa tingin mo, hindi ka na gumagalaw-galaw, lagi ka nakaupo, alam mo merong isang study mula sa Harvard na ang ayon sa kanila, ang 12 minutes ng pag-exercise ay meron ng malaking impact. Imagine, hindi na kailangan 30 minutes, 12 minutes na lang. Pwede na, kaya mo na yan. Pero ito na nga, Kasri Nation, kung halimbawa parang medyo nahihirapan ka mag-exercise, sabi mo, bukas na lang, ganyan. Mamaya na lang kasi wala pa akong damit, wala pa akong kain. Yung mga ganyang, mga excuses. O kaya pakiramdam mo, kailangan mo pa ng mahabang oras para maging effective talaga yung pag-exercise. Eto, bata ay sa isang pag-aaral na kaugnay ng Harvard, kahit 12 minutes na exercise, nagpapabilis na ng paghinga at tibukan ng puso ay maaari nang magdulot ng positive effect. Lalo na no, changes sa chemical sa ating dugo na may kinalaman sa insulin resistance. Ay, diba? Sa mga, at saka doon sa mga pamamaga, sa stress, at iba pang process sa ating katawan. So, doon sa pag-aaral, nilatahala doon sa medical journal na Circulation. Sinuri nila yung mga participants matapos ang 12 minutes ha, na isang cardiopulmonary exercise na tinatawag. So, natuklasan nilang nagbago yung metabolite sa katawan. Parang mas naging better. So, maaaring magsilbi yan na reminder o kaya namang palatandaan na yung physical nating health and physical health and fitness natin ay pwedeng ma-improve kahit 12 minutes lang ng pag-exercise. Dagdag pa nila, no, mahalaga yung mga changes na to, yung mga pagbabagong to. Kasi may kaugnayan yung ilang metabolites sa kung paano tumutugon yung katawan sa exercise. So, Kasri Nation, hindi naman kailangan sobrang tagal. Diba, lalo na pag nag-uumpisa ka, diba, medyo may hirap pa. So, hindi man kailangan sobrang tagal agad ang workout para makapagsimula. Pwede magsimula ka, no? Halimbawa, i-try mo mabilis na paglalakad. Naglalakad ka pero lagyan mo ng pacing. Isipin mo may humahabol sa'yo. Ganun, para yung heart mo, nagpa-pump din talaga siya. Kaya magpagbabike. Noong dati, noong pandemic, kadami nagbabike. Try mo ngayon. Bike-bike tayo dyan. O kaya iba pang mga exercise na angkop sa katawan mo. Yung kaya-kaya mo pa. Kasi nagsisimula pa lang eh. Diba? Pero tandaan mo rin, ang 12 minutes, magandang panimula. Pero hindi nangangahulugang ito na yung magiging pinaka-reason para ikaw ay pumayat. For warming, for starters. Siyempre pag pro ka na sa pag-exercise, baka buong araw ka nang nagbubo.

Number one in music, news, and information. This is 102.7.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star FM.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: Oras natin sa Bunga Pula ng Pilipinas, 27 Star Minutes. Makalipas alas 4 ng hapon, 4:27 in the afternoon at the Philippine Standard Time. At news update muna tayo kasi Sir Nation na ang mga nakapaligid nga kaya Vice President Sara Duterte ay sinisi ni Senator Raffy Tulfo sa pagkakadawit ng ikalawang Pangulo. Itinuro ni Senator Judge Raffy Tulfo sa mga tao nakapaligid kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagkukulang na naglagay sa Vice President sa alanganin sa gitna ng impeachment trial nito. Sa ika-37th na araw ng impeachment trial ngayong araw, sinabi ni Tulfo na nakapagtataka kung bakit hindi umano na ipaalala ng mga abogado sa paligid ni Duterte ang probisyon ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon na may kaugnayan sa pagbabawal sa ilang opisyal ng ehekutibo na humawak ng ibang posisyon o trabaho at makibahagi sa ilang negosyo. Ayon kay Tulfo, isang abogado si Duterte. Gayon din ang kanyang asawang si Attorney Manasas Mans Carpio at ang kanyang Chief of Staff bukod pa sa iba pang mga abogado sa Office of the Vice President. Dahil dito, kinwestiyon ng senador kung bakit wala man ng umanong nakapansin o nagpaalala sa nasabing probinsyon. Iginit naman din ni Tulfo na posibleng alam ng mga taong nakapaligid kay Vice President ang batas, ngunit hindi umano ito pinansin dahil sa paniniwalang hindi sila saklaw ng mga patakaran. Dahil dito, sinabi din ng senador na ang mga taong nakapaligid kay Vice President ang dapat sisihin dahil hindi umano nila ito na ilayo sa posibleng kapahamakan. At yan ang ating mga news update din sa mga nangyayari pong sa impeachment trial ngayong araw, Kasray Nation. Oras po natin, 29 Star Minutes, makalipas ng alas 4 ng hapon, 4:29 in the afternoon at the Philippine Standard Time. Manatili pong nakatutok o kaya naman bumisita sa ating website www.bomboradio.com o kaya naman sa ating Facebook page 102.7 Star FM Manila. Kasray Nation, magbabalik dugdugan tayo muli. Dito lamang yan. So 102.7 Star FM is all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM News Update.

FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

The man who can't be moved, awitin mula sa the script. Kahit kailan talaga, kahit naka-move on ka na, ang ganda pa rin pakinggan. Ang ganda pa rin pakinggan ang awitin na yan. Kaya naka-move on ka na at lahat-lahat, tapos bilang wala na, masaya ka na. Pero dahil the script yan, syempre, love it. Oras natin, 2 minutes bago mag-alas 5 ng hapon, 4:58 ng afternoon natin, Philippines na red time. Well, susunod na ang ating Twilight Zone para sa mga tugtugang rakrakan. Itutuloy-tuloy na talaga natin yan. Salamat po sa iyong pakikinig. Dito po yan sa programa Afternoon Star Sweep. Tayo muli ang magkakasama pa rin with your sweetie girl, Yvonne Adzarna. Kaya naman, ito na, tawagin na natin si Jopaya. Para sa awiting Jopaya, mula po yan sa Mayonnaise. Ito naman yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. I

0: Yvonne.
1: Look out!
0: Averna.
2: Alam mo, ito na yung pahiwatig. Sabi niya, call me. Okay, kung nakikinig ka man, call me. Ayon sa Blondie. Awiting call me, mula kay Blondie. 16 star minutes, makalipas na alas 5 ng hapon. Oy, malapit na mag-alas 6. It's your time to shine. Well, very shiny naman din talaga ang ating araw today. Very, pa-sunset na. Ito na yung mga pahiwatig na mag-evolve na si Fiona. Kasama mo nga muli yung sweetie sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito po yan sa ating programa, Twilight Zone. Oy, in fairness naman, ang gaganda ng music natin this afternoon. And sa mga mahilig din noon, yung mga OPM, kung ayaw mo ng mga English-English, well, meron tayong dyan. Ano tayo ngayon? Kung anong gusto mo, yun ibibigay natin. Ganong level. Kaya naman, tuloy-tuloy po ang ating mga tugtugan. Enjoy ka na muna dyan. And kaway-kaway sa mga naka-tune in na, ng mga babiyahe na. Yung mga kanina pa naka-tune in, ng alas 4 ng umaga, diba? Sobrang perfect! Ingat po sa lahat. Alam ko medyo traffic na rin sa mga oras na ito. Kaya naman, magbabalik-tugtugan na tayo. Dito naman yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Like more, share more.
1: Yvonne, look out! Averna.
2: Awaiting another brick in the wall, mula po yan kay Pink Floyd. Well, Kasar Nation, ikaw ba? Nagugutom ka na? Iniisip po ba anong kakainin mo mamaya, anong lulutuin mo? Ano na naman? Na-stress ka na, kakaisip anong kakainin, no? Most probably, alam kong narinig mo na na ang mga processed meat, frozen meat, ay nakakakos ng sakit. Alam kong alam mo na yan. Pero ito, Kasar Nation, processed meats are now officially classified as Group 1 cancer-causing foods. So ito kailangan natin malaman, no? According po yan sa World Health Organization. Kaya naman, ikaw ba? Anong kailan ka huling kumain ng mga frozen processed meat? Baka pwede mo nang itigil yan. Well, mga Star Nation, kung mahilig ka sa bacon, ham, sausage, hot dog, or yung salami, may ganun pa yung mga ham. May mahalagang paalala mga expert tungkol sa madalas na pagkain ng mga processed meat na to. So, ayon sa International Agency for Research on Cancer, o yung IARC, nabang processed meat sa group 1 carcinogens. Ibig sabihin, may sapat na evidence, scientific evidence, na maaring magdulot ang mga processed meat na ito ng cancer. Okay, so particular ang colorectal cancer o kaya naman yun, sakit sa colon at sa rectum. So, batay din sa kanilang pagsusuri sa mahigit 800 na pag-aaral, tinatayang ang pagkain ng 50 grams ng processed meat araw-araw, no, ay iniuugnay po yan sa 18% na pagtaas ng relative risk na magkaroon ng colorectal cancer. Pero mga Kasar Nation, mahalagang linawin din natin, no? Hindi ibig sabihin ito nakapantay ng, alimbawa, nakapantay ng paninigarilyo ang panganib ng pagkain ng bacon. So, ang classification ng IARC ay batay din sa evidence na kayang magdulot ng cancer ang isang bagay, hindi dahil sa laki ng danger nito. Hindi rin nangangahulugang magkakaroon agad ng cancer ang lahat ng kumakain ng processed meat. Ayon din sa mga experts, maaaring may kinalaman yung panganib ng mga processed meat o yung mga prosesong ginagamit sa pagre-reserve ng karne, no, gaya ng pag-aasin, pagpapausok at pagdadagdag ng mga ilang kemikal. So yun yung pinaka reason kung bakit siya classified ngayon as officially, no, as carcinogen. So maaari ring makabuo ng mga chemical na dapat bantayan kapag niluluto yung karne na sa napakataas na temperature. Kaya ang payo ngayon, of course, limitahan ang pagkain ng processed meat. Kung kaya mo, wag na talaga, 'di ba? Mas piliin mo ang prutas, gulay, whole grains at iba pang pagkain hindi gaano na napaproseso. So, syempre, sa atin nagba-budget tayo. Naintindihan ko 'yan, alam ko 'yan. Nagba-budget, tapos ito yung mura, ito yung accessible, ito yung mabilisan. Pero kailangan na nating matutunan, kung wala kang makain, pwede namang lutuin mo yung itlog. Mag-itlog-itlog na lang tayo, scrambled, sunny side up, masarap din naman yun. Diba? Kaysa puro processed meat, hindi talaga siya maganda. Kaya tandaan mo rin,

0: naman kasi relationship, hindi ka naman kailangan mo lang talaga limitahan. Okay, and iwasan hangga't maaari kung kaya mo. Basta yan ang ating information, mahalaga yung balance at masustansya ang pagkain, no? Kasi bahagi din yan ng pag-aalaga ng kalusugan. Health is wealth. Diba? Tsaka, alam mo, pag nakakain ka na ng mga tunay na pagkain, siguro aayawan mo na talaga yan. Aayawan mo na yung mga ham, mga hotdog, mga ganyan. Ayun, so for everybody's knowledge. Ayan na, alam mo na, ha? Anyway, oras na natin, 36 star minutes, makalipas alas 5 ng hapon. Kaya kung ikaw nag-iisip ka, ano kakainin ko mamaya, bla bla bla bla, bumili ka na ng tunay na pagkain, okay? Mag-invest ka sa tamang pagkain. Para sa'yo rin yan. Alright, good radiation. Happy merienda pa ba? Happy uwian sa mga malapit ng mag-uwian. Sa mga bumabiyahe pa rin, sa mga na-stuck sa traffic, onti na lang, traffic pa rin. Sorry, onti na lang, ayaw mo na, uusa din ang buhay. Friday eh. Happy weekend dad in advance. Tayo po ay up until 6 in the evening and tuloy-tuloy pa rin hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw. Kaya dyan ka na muna. Magbabalik dugdugan tayo kasama muli ang iyo sweetie sweetie girl Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: 102.7 Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88.ph. Your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
4: Edi lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
11: Sangla.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka.
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos.
12: Bagong plano.
13: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
11: Sangla.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
20: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka.
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Twilight Zone. Twilight Zone. A rocker's paradise.
21: Twilight Zone.
1: Star FM.

0: at examine na rin ang utos ng impeachment court ang pagputol sa broadcast impeachment trial, ngunit kalaunan ay inilabas pa rin ang iba pang mga slides, pero ito ay redacted na. Kung tayo ng mga karagdagang update mula dyan sa Senate Impeachment Court, yung magkapatid na Tulpo ay kinwestiyon ho yung natatanggap na sahod dati nitong si Vice President Sara Duterte mula sa lokal na gobyerno ng Davao. At may balita si Bombo Angelo Aganan.
1: Bombo Dennis, kinwestiyon ng magkapatid na Senator Judges Rafi Tulpo at Erwin Tulfo ang pagtanggap ni Vice President Sara Duterte ng compensation income mula sa pamahalaang lungsod ng Davao noong 2023. Sa kabila ng panunungkulan niya bilang pangalawang pangulo ng bansa matapos itong lumabas sa impeachment trial ngayong araw. Sa pagdinig, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann-Lorraine Garcia Marquez kung nangangahulugan na ang naturang kita ay tumanggap si Duterte ng dobleng kompensasyon habang nasa pwesto. Sa kanyang tugon, nilinaw ni Attorney Marquez na hindi pa matukoy ng ahensya sa kasalukuyan kung may paglabag sa batas tapagkat nagpapatuloy pa niya ang audit sa income tax returns ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manassas Carpio. Kumpleto pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Attorney Ann-Lorraine Garcia Marquez.
2: Hindi po nakita ng BIR na double compensation po 'yon. Hindi po ba bawal po yata 'yon na double compensation for a government employee, lalo na po't official?
3: Titignan po ngayong audit after the conduct of audit kung meron po ba talagang violation po. But sa ngayon po, Your Honor, sa ngayon po ang alam ko lang po is may ganun pong na-receive ng 2023 po, Your Honor.
2: As we speak po ba, ma'am, ongoing pong audit ng ika nga kay VP Sara at sa kanyang husband sa kanilang income tax returns?
3: Yes po, Your Honor.
1: Naman ng tanong ni Senator Judge Rafi Tulfo ang BIR witness kung para saan ang naturang bayad at kung ito ba ay para sa legal services. Nilinaw naman ni Attorney Marquez na ang dokumento ay tumutukoy lamang sa gross compensation income o sweldo at hindi niya matukoy ang partikular na servisyong naging batayan nito. Ipinuntunin ni Tulfo ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution na nagtatakda ng mga pagbabawal sa Pangulo at Pangalawang Pangulo kabilang ang paghawak ng ibang posisyon o trabaho at pagsasagawa ng propesyon habang nanunungkulan alinsunod sa mga itinakda ng konstitusyon. Dahil dito, kinwestiyon ng senador kung bakit sa kabila ng pagiging abogado ni Duterte

0: $16.3 million. Hindi kanina, we withdraw yun sa banko. Pero kapag hindi pa dyan kasama yung iba, no, na hindi pa, ito in base lang dun sa mga nagsalita na natin ni Pisa. So, medyo lumiliwanag na na yung isang napakahalagang papel, yung ating statement of assets, liabilities, and net worth, ay hindi tumutugma, no, doon sa deklarasyon ng ating pangalawang pangulo.
1: Okay. Deputy Speaker, yung binabanggit po ninyo tungkol doon sa mga nanggaling sa China na funding, ano po ang inyong teorya? Sapagkat we cannot just conclude as of now, pero may mga teorya kasi na naglabasan. In fact, kahit sa internet, ano, may mga abogado nagbibigay ng kanilang mga legal theory. Kayo po, ano yung nakikita ninyo sa China? Ano po ang

0: Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
0: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
1: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
0: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radio o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
2: Bash! Pa Radio Bombo!
0: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
1: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
0: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.

0: Si lead counselor niya.
1: May balita si Bombo Grant Hilario.
2: Ipinagpaliban muna ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang nakatakda sa ng pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga kasong kinakaharap. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng ikalawang pangulo, hindi tinuloy ng korte ang pagdinig dahil sa nakabinbin pa nilang mosyon. Pag-aaralan pa muna anya na hukom ang kahilingan ng kanilang kampo kaya't minabuting kanselihin ang dapat sanang arraignment ngayong araw. Sa kasalukuyan, nananatiling pending ang kanilang motion for partial reconsideration ad cautelam sa naturang korte at petition for certiorari naman sa katastasang hukuman.
3: Today was supposed to be yung arraignment, no, ni Vice President. Pero meron kasi kaming pending na motion, no? Meron kaming motion for partial reconsideration ad cautelam, no, noong dating order ng judge, no. At ito ay pending pa at dahil nga kailangan pa pag-aralin ito ng ating kagalang-galang na hukom at pati na din yung dahil sa pending petition for certiorari sa Supreme Court ay minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at i-reset to some other date. Now that other date, hindi ko na muna babanggitin. Pasensya na, I would rather na manggaling yung sa court, no, or sa prosecution kung gusto man nila, but to respect the court, ayaw ko muna ibigay yung date na yun.
2: Magugulit ang ibinasura lamang ng korte ang naunang inihaing motion for inhibition ng Vice Presidente para ilingin mag-inhibit ang presiding judge na may hawak sa kanyang kaso. Matapos ito ay muling naghain ng motion ang kampo ng akusado upang ipareconsidera ang inilabas na desisyon ng hukom

0: Laban.
1: Best Business Lura.
0: Husay ng talento sa buong
1: list. Sa aming mga listeners, amin sa inyo ang tagumpay.
2: Hey, you're Chen.

0: medical evacuation na to. Safety and the health of our personnel kung hindi lang tayo hinaras ng China. And that's what happened yesterday. This is a clear evidence and a proof that China never really cared about the preservation of life, and that they are more concerned of their illegal claim in the entire West Philippine Sea.
1: Kaugnay pa nito, tinawag naman ni Tariela na barbaric behavior ang ginawa ng Chinese Coast Guard dahil anya tila hindi sinasaalang-alang ng mga ito ang buhay at kaligtasan ng ibang tao at sa halipay nakatuon lamang sa kanilang mga pag-aangkin sa pinag-aagawang karagatan. Binigyan din ng opisyal na hindi hahadlangan ng Pilipinas anumang operasyon sa pagsasagip o pagbibigay ng tulong sa mga dayuhang nangangailangan ng saklolo sa dagat anuman ang kanilang nasyonalidad. Sinabi niyang tungkulin ang Coast Guard ang pagtulong sa mga taong nasa panganib, alinsunod yan sa mga international na kasunduan gaya ng International Convention for the Safety of Life at United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS. Giit ni Tariela, hindi dapat manaig ang mga usaping geopolitical at pag-aagawan sa teritoryo kapag nakataya ang kalusugan at buhay ng mga sundalo at mangingisda. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West of Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
0: This is another barbaric behavior of the Chinese government. Wala silang pakialam sa buhay, they never cared about the health and safety of our personnel on board BRP ship, Cerro Madre. What Chinese government is concerned only is their illegal claim and their imperialist position when it comes to the South China Sea. Hello, para sa akin, hindi mo naman kailangan dapat panawa.

0: sa residente ng Sitio Stock Farm, Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz, sa Sitio Tagulab, Barangay Poblacion, ay may kaugnayan sa kasong murder with the use of unlicensed firearm. Paglabag sa Article 248 at Section 29 ng Republic Act 10591. Matatandaan ilang minuto lamang matapos ang insidente noong Hulyo 20 ngayong taon, na aresto na ng mga pulis si William Paulino Ducampo, 38 anyos, na isa sa tatlong itinuturing suspek. Matatandaang nangyari ang insidente noong Hulyo 20 ngayong taon, pasado alas 12 ng madaling araw, sa isang KTB bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, kung saan binaril si Police Captain ng Poyos at tinamaan sa kaliwang bahagi ng dibdib matapos magkaroon ng komosyon sa pagitan ng ilang customer. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Dumaraw Municipal Police Station si Garcia para sa kaukulang disposisyon at turnover sa korte.
1: At intensive intelligence monitoring actually. Since you're after nung nangyari incident at file natin yung case, nagkaroon ng warrant of arrest, so trace din at

0: mamayang pagna sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
4: Star FM.
5: Star FM.
4: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
8: It's time
9: to fiesta with Bet88.
10: Come dance with me.
9: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
11: It's always a party at Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above. Gambling can be addictive. No one to stop. For more details, email responsiblegaming@padcore.ph.

0: Yvonne Adarna.
1: Why 2.7 Star FM. What a great time to be alive. Wow, awake, alert, alive, enthusiastic. Alam mo kasi yung issue, naalala ko lang, no? Nung, kumari, elementary, parang may mga ganun pa bago mag-start yung klase, di ba? Meron pang pa-activity si teacher para mabuhay ang mga dugo-dugo. Pero pagdating na high school, parang hindi ko na alam, may ganun pa ba? Unless student-teacher ang iyong kasama, ang ano nyo, ang professor nyo, di ba? Mga ganun, para magising ang mga dugo-dugo. Lalo na kung pang umaga ka, di ba? It's very good. Starting yarn. Happy Friday, Gastric Nation, and a happy weekend. Grabe, todo na to. Enjoy the moment. Kahit ngayon, medyo nahihirapan ka pa sumakay, pauwi. Medyo ginugutom ka pa ng biyahe, ng traffic. Pero ano naman, diba? After all, bukas, matutulog ka na ulit ng mahaba. Manonood ka na ulit ng mga gusto mong panoorin. Mga K-drama, mga series, diba? Kaya binibigyan kita ng mga pwede mong gawin ngayong weekend. Para lang, siguro, marelax. Para pagbalik mo, you're stronger than ever. Bigla lang yung stronger. Nagkasray day siya. Magandang gabi. Ikaw ay nakikinig sa programang Evening Star Sweep again with your sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, magbabalik tugtugan na tayo. Dito naman yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: 102.7
3: Star!

on sa Galleria Level 2 Ortigas Center, Quezon City. Ano nga bang meron? Yun, ito na nga. Nagbabalik nga ating Dugong Bombo. Kung saan? Kasernation, Dugong Bombo 2026. Again, dyan po yan sa Robinson's Galleria, November 14. Araw po yan ng Sabado. Makakatanggap ka ng free t-shirts, snacks, hot meals, at vitamins sa ating mga successful blood donors. At kung hindi mo alam, ito po ay taunang massive blood donation project ng Bombo Radio Philippines. No, handog po. Na handog ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated in partnership with the Philippine Red Cross. Yahoo! Kaya kung ikaw na pag-iisipan mong what if baguhin. What if i-replenish natin ang dugo mo? Kumbaga parang ano yung feeling ng nagdo-donate ka ng dugo, nakakatulong ka at the same time, 'di ba? Is nare-replenish nga ang iyong blood. So, Kasradation, kung gusto mong makasali dito, pwedeng. Again, dyan po yan sa Robinson's Galleria. Sa level 3, third floor po yan ng Robinson's

meeting kung wala ka mula ka sa hell. Ilan yan sa mga kanta na ang sarap-sarap kantahin, lalo na kapag broken. No, you're broken but you're beautiful. Broken and beautiful. Ganon. Tsaka yung kantang yan, ang sarap din i-back up. Kung marunong ka mag-blending ng mga boses-boses. Ganong trip sa buhay. Minsan kapag halimbawa naghihintay tayo ng masasakyan o kaya naman kapag naboboard ka lang tapos meron ka naririnig na kanta tapos i-blend-blend mo. Kumbaga ikaw yung second voice. Ganon. Usapang leftover na pagkain. Anong mas masarap? No, mas masarap ba talaga kainin ng isang leftover na pagkain kapag kinain mo siya kinabukasan? Have you ever thought about that, Kasray Nation? Na, kailan ko ba kakainin tong tira ko nung tira ko kahapon? Lalo na kapag

0: Oh my, oh my, baby, baby.
1: 102.7.
2: 102.7.
3: Star FM.
1: Basta Radyo sa FM.
3: Alos na.

The end, gusto mo die with a smile pa rin. By the way, ikaw ba, Kasi Nation, ang mga random thoughts mo ngayong gabi?

Kiss Radiation, 102.7 Star FM. Manila, it's all for you, like mo, share mo. Grabe, naghalo-halo na lang talaga yung ano yung utak na yan. Anyway, thank you so much sa lahat po ng mga nag-stay sa atin tonight, sa mga nagpupuyat dyan, at sa mga hindi na dapat magpuyat, pero nagpupuyat pa rin. Diba? Yung totoo. Well, Friday naman ngayon, kaya sige lang, matulog ka lang hanggang anong oras mo gusto. Pero alam mo, as someone na lagi nagpupuyat, mahirap kapag natulog ka ng alas 3 ng madaling araw, kaya ng 6 a.m. Tapos pagising mo, parang ang bigat, parang ang sakit sa ulo. Kaya kung may time ka naman para kung walang libawa, inaanto ka na, matulog ka na. Yun yung pinakamaganda. Para naman sa mga gising pa dyan at nagpupuyat like me, tulad namin. Tayo po yung naka-live ha sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Ayan, tuloy-tuloy lang ang ating mga pinag-uusapan ngayong gabi. Alam mo, tuwing gabi rin, dito natin mas naiisip yung mga bagay na, halimbawa, mga nangyari sa past, mga broken relationship, mga masasakit na alaala, o kaya naman kung ano-ano pa. Kaya ating katanungan po for tonight, anong advice ang maibibigay mo sa mga taong nasa healing era ngayon? Again, anong advice ang maibibigay mo? Maibibigay mo sa mga taong nasa healing era nila ngayon? No, yung tipong, it's you, it's between you and God. Alam mo yun, parang kahit wala ka ng, okay ka lang, kahit hindi mo na nakakasama minsan yung friends mo, na parang sinasarili mo na lang muna yung mga problems dahil nga sa gusto mo, it's between you and God. Ganun yun eh, pag nag-heal ka. Parang very, ano ka, very concentrated, very focused. Tsaka, there's something, no, na parang mabigat, malungkot, but at the same time, meron ng peace kasi nag-heal ka na. Pero, ito rin yung pinakamasakit na part. But, kasi Ray Nation, there's no way to deal with this. But, go through it talaga. Lalo na, healing era yarn. Kung ikaw nag-move on, kung ikaw nagmo-move on ng sariling desisyon mo lang, diba? Yung para ikaw lang nag-decide, sige, mag-move on na ako. Diba? Ano ang masasabi mo sa mga taong nasa healing era na nila ngayon? Pwede ka mag-comment ha dito po mismo sa ating live. O kaya naman, yan, dito sa ating live. Pero ito, babasahin ko na mga unang sagot. Sabi ni... Yan, sabi lang ating first comment. Ano yan? Ang pinakamainam na payo is gawing pangunahing prioridad ang magpatuloy sa buhay. Wow, very, alam mo yung short but sweet. Diba? Yung tipong, totoo naman kasi pagdating sa pag-move on, pag-heal, diba? Parang baka in the middle of that, maisip mo na, itigil ko na or something. Kaya maganda rin reminder, no? Sometimes kailangan din may magsabi sa atin na magpatuloy ka sa buhay. Pangunahing priority mo, ipagpatuloy mo yung buhay mo, yung nasimulan mo. And there's more to life. Ang pinaka-naalala ko talaga kapag, limbawa, broken-hearted ako. Sabi lang sa akin ng tatay ko, get a life. Get a life, no? And sometimes that's true. Para sa kahit anong bagay, get alive, no? Pero, ito, magpatuloy sa buhay. That's very beautiful. Gawin mong priority ang magpatuloy sa buhay. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening, happy Friday nights, Kastar Nation at

wala ang kaibigan, pamilya, o humingi ng professional na tulong kung kinakailangan. Correct! Tama ka dyan! Totoo, highs and lows, ang healing, diba? May time na okay na ako, tapos biglang may magta-trigger sa'yo. Ay! Iiyak ka na naman, tapos parang gusto mo siyang kausap. Yung tao na iniiwasan mo ng kausapin, parang gusto mo na naman kausapin kasi nami-miss mo. Mahirap yun talaga. Hirap talaga mag-move on, mga te. Ito naman ang sunod. Okay lang yan. O, okay lang yan masaktan. Importante, hindi ka nagkulang. Para maka-move on ka ng tuluyan, mag-abroad ka. Shoutout from Bangkok. Well, totoo. Totoo yan. Ako may kilala ako nag-ibang bansa dahil nag-move on. Pero ayokong dumating sa ganung punto. Huwag naman, magastos. Pero kung gusto mo mag-move on overall, like sa buhay mo, mag-restart ka, sige, abroad ka. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening DJ Von and Blooms, good luck. Sana malampasan mo. Sana malampasan mo ang pag-heal. Kailangan mong gawin ng healing para sa iyong sarili at para sa mga kapamilya mo. Correct. Correcto. Kasi kapag hindi ka nag-heal sa sarili mo, paano yung ibang tao sa paligid? Naapektuhan din sila, di ba? Tapos mag-guilty ka kasi hindi ka okay. Yung mga ganun bagay. Pero huwag kang mag-guilty. Again, take the process. Take your time. It's you. It's you, babe. Sunod, sabi niya, naalala ko last year sa FIST Conference 2025. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Si Lord ang kasama mo kahit saan ka makarating at itutuwid ka sa tamang landas. Correct. Kaya it's you and God, di ba? Kapag naglalakad ka, nagko-commute ka, parang nagpe-pray ka na deep inside. Ganun. Ganun talaga. Ito naman ang sunod. Sabi niya, hi, ganang gabi DJ Von. Nice to see you again. Kamusta ang pagtulog niyo po? Para po sa akin, ang masasabi ko lang is good luck and ingat palagi. Forget the past, be good at the present because God is good always. Yun na po DJ Von. Thank you Star FM. Ingat palagi. Request niya daw, I Love Is Here by Eric Santos. Yun lang po. Para sa'yo yan ha. Wow. Ano yan? Forget the past, be good. And ayan, take the process, diba? Ito naman ang sunod, sabi niya, pass muna, hirap kasi ng tanong. Sabihin mo lang, keep up the good work. Keep on going. God loves you, we love you. Sunod, sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne. Ang may bibigay kong payo sa taong nasa healing era ngayon ay, kaya mo yan, ganyan talaga ang pagkakataon. Malay mo? Malay mo sa susunod, para sa'yo talaga. Para sa'yo na talaga, habang nakahawak. Habang nakahawak doon sa Junbulog. Diba? Ganyan ba mga usapan niyo, mga tol? Okay lang yan, pre. O ito muna. Naku. Sunod, sabi niya, ang sayo ni Kuya mo dyan, sa mga taong nasa healing era, para medyo unti-unti maging okay. Makipag-usap ka sa mga tao nagmamahal sa'yo, katulad ng pamilya mo, dahil sila yung totoong nakakakilala at kasama mo dahil pwede silang makatulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa. May nagmamahal sa'yo. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Ipagdasal mo sa kay Lord na pawiin niya yung lungkot na nararamdaman mo at sigurado akong makikinig siya sa'yo. That's very, very sweet. Correct. Well, kung feeling mo naman hindi ka makapag-open sa family mo, pwede rin sa mga totoong friend, no? Friends or people who cheer for you, who cheers your presence. Sunod naman natin, good evening Ate Yvonne. Advice ko lang sa nasa healing era, healing process, huwag kang gumive up, manatili kang positive sa iyong sarili. Always pray to God for your fast recovery sa problems mo. Correct. Sweet-sweet nyo naman. Uy, totoo ba yan? Ang babait nyo ha? Wow.
Huwag kang gumive up. Manatili kang positive sa iyong sarili. Pray to God for your fast recovery.

0: Kasi kahit anong effort natin, si Lord lang talaga makakapag-heal. Lalo na emotionally, yung mga ganon. Kasi hindi siya nadadala sa... Diba, wala namang gamot para makalimot, diba? Wala namang gamot para mabago mo yung sitwasyon. Yung mabilis mag-move on, wala namang ganong gamot. O meron lang eh, inom ako niyan. It's really God. It's really the Lord. So nadamaan, sabi niya, Ate Yvonne, my advice is so real. During their healing process, time of reflection to God, maybe through prayers and ask forgiveness to enlighten then your heart. Perfect healing. Thank you. Ito naman sunod. Ayan, thank you so much. Ang mapapayo ko po sa mga taong nasa healing era, huwag madaliin ang sarili na maging okay. Bigyan ang sarili ng panahon para maghilom, tanggapin ang mga bagay na hindi na natin kayang baguhin, at matutong bumitaw sa mga bagay na hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ayan, sakit naman! Hindi masamang masaktan at hindi rin kahinaan ang umiyak. Darating din ang araw na maaalala natin ang lahat na hindi na ganoon kasakit. Sa ngayon, piliin muna natin ang sarili dahil karapat-dapat din tayong magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Love, Rose. TYSM, thank you so much sa iyong mga sweet and heartfelt messages, lalo sa mga nasa healing era nila ngayon. No? Kumbaga, ito yung time para ma-process din yung mga nangyari. Ma-process din yung sarili at mabigyan mo ng tuon yung sarili mo. Kasi parang sa sobra tayong nagmahal. Parang nandun na yung focus mo. Hindi ka nakapag-focus sa ibang bagay. Nalimutan mo na yung sarili mo. Girl, this is your time to glow up. Glow up your... Meron ba tayo mga live comments tonight? Uy, gising pa sila! Good evening, Story Ball. Watch you from Tenerife, Spain. Shout out to Chief Mate. Carsoas. Hello po. Sasamahan ko sa... Sabi ni Bombo Jovino, sasamahan ko sa albularyo para lalong gumaling. Yes! Ha, ha, ha. Hello, good eve! Taga Bacolod City, kamusta ka na dyan? Mascara Festival. Wow. Sus, iinom nyo lang yan. Iinom na lang daw. Good evening, Story One. Sa mga DJ taga-gabay sa atin, huwag kalimot mag-pray palagi kahit saan man magpunta. During our healing time, we tend to forget to enjoy the little things, the little light of hope. Just enjoy while healing. Huwag magpalamon ng sobra. Anong nangyari? Ichika mo, no? Ayan si DJ Chang. Sasabihin ko sana Bombo Chang. Totoo to. Diba? Na para bang hindi ka na nagiging masaya dahil nag-heal ka nga. O kaya naman, mas maraming time na umiiyak ka, nalulungkot ka. Pero you can still enjoy, diba? And makikita mo rin yun sa mga little things. The little things about you. Uy, meron pa ang comment. Hindi natin nabasa. Iyan natin habol. Hello, DJ. Kamusta? Mayroon sa taas. Hi, tweet. Good evening. Para mag-heal agad, gamitan ng gayuma. Correct! Sino gagayumahin? Ikaw o siya? Hindi. O tama. Ang advice ko sa mga taong nasa healing era nila, huwag kayo magmadali sa paggaling. Yan din yung sagot ni ano kanina. Parehas kayo ng sagot. Parehas kayo ng naka-copy-paste. Pero ito, mag-focus kayo sa sarili nyo, sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Huwag ikumpara ang healing journey nyo sa iba. Tandaan nyo na balang araw, gigising na lang kayo na okay na pala kayo at mas matatag kaysa sa dati. It takes time, you know. Ayan, tingnan pa natin. Watching here, can I request the song Gayuma? Na-play na natin yan kanina. Kanina mga 7 to 8, alam ko nag-play yan. Gayuma, para sa dalaga. Sana. Orasan natin 39 stormy minutes makalipas ng 11 ng gabi. 11:39 evening at the Philippine Standard Time. Well, ito lang very short, no? Healing doesn't guarantee na... Hindi. Healing will guarantee your healing kasi nag-heal ka na. Pero hindi smooth ang pag-heal. May highs and lows. But there's nothing more peaceful, nothing more beautiful than healing. Kaya kahit may times na masakit, there's no other way but to get through it talaga. Kaya Kasir Nation, kung ikaw ay nasa healing era mo, I am so proud of you. We are so proud of you. Okay? Proud kami sa'yo. O sa mga hindi pa nag-heal dyan, baka gusto mo mag-heal ka na ngayon, baka na-encourage ka na, sige, mag-heal na ako kahit mahirap, kahit masakit. It's for your own good. Kaya para mas lalong maging masayang yung healing tonight, Kasir Nation, tuloy-tuloy tayo sa ating mga tugtugan. We are up until 12 and midnight. Again, kasama mo yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Your nights will always be special because it's all for you in the evening. Plays the best love songs.

Love Me For What I Am. Yan ang awitin mula sa The Carpenters. Aww. Oras natin sa buong kapulan ng Pilipinas sa 12 Star Minutes bago po mag 12 and midnight. Na-check ko lang, tama ba ang aking computation? Mukha naman tama. Anyway, because we didn't... You know, we didn't have me for what I am again. Wala po sa The Carpenters. I'm sorry na. You know, my mind is everywhere today. I don't know. Ang dami ko iniisip ba? At sa mga nag-heal-heal dyan, nasa healing era, alam mo, hindi ka nag-iisa. Marami kami. Tara! Marami ka! Marami kayo. Ay, laban mo lang. Alam mo, gusto ko nga yung ano, unang comment talaga na sabi niya, magpatuloy sa buhay. Gawing prioridad ang magpatuloy sa buhay. Correct. Kahit gaano kasakit in the middle of the healing part, healing era, magpatuloy ka. Blessing din to sa'yo. And I'm proud of you. Kasi maraming tao ang hindi pipiliing umalis sa sitwasyon na yun. So, siya, bukas ulit, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Kasi radiation, ako po yung nakasama, yung sweetie sweetie girl, Ivana Darna. And here's a beautiful song. Awiti mula sa BGS. Reaching out. Kasi radiation, good night.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?
0: Mega Manila's best music station.
2: 102.7 FM. Number 1. 102.7.
0: The one and only Antonio Lambada.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambo.
3: Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabluwa na Pilipinas. 41 Star Minuto na makalipas sa alas 4 na nagpapagandang madaling araw. 4:41 in the morning.
4: Good morning!
3: October 10, 2026. Araw po Star Nation ng Sabada. 10-10 Star Nation. So, ibig sabihin, isa lang po ibig sabihin yan, ha? O baka mamaya meron mga special sale sa mga online platform. Diba? Mga sale ngayon sa online. O basta siguraduhin nyo, Star Nation, ha? Na meron kayo pambayad. Tandaan ninyo, ha? Malayo pa 15. Next week pa. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Alam nyo ba, talaga pong nakakalungkot ha, yung nangyari ho Star Nation dahil ho dalawang female Philippine Eagle magkakasunod nga ho na naitalang nasawi matapos pong makuryente sa isang power line sa Mindanao. Sa pagitan lamang po yan ng tatlong araw. Unang aho nakatanggap Star Nation ng ulat ang Philippine Eagle Foundation itong October 1 hinggil ho sa batang babae na Philippine Eagle na si Salay na natagpuan nga hong wala ng buhay sa tabi po ng isang poste ng kuryente sa barangay Ginabalan, Salay, Misamis Oriental. Kita nga rin po sa panito ang bakas ng pagkakasunog na maaaring dulot nga ho ng pagkakuryente. Gayun din ang ilan pang mga post-mortem findings sa labi po ng agila. At tatlong araw nga po makalipas Star Nation ang pagkasawi po ni Salay, sumunod naman po naiulat na namatay ang isa pang female Philippine Eagle na si Libertad. Namataan nga man ito Star Nation na may bakas na pagkakasunog sa kaliwa nitong pakpak at kanang paa. Kinumpirma nga po rin ito ng isang veterinaryo ng electrocution ang saniho ng pagkamatay nito. Natagpuan nga ho ang kanyang labi sa Barangay Libertad, Araca, North Cotabato. Malapit to sa isang nesting sa Mount Mahuson na nai-record ng PEF noong 1995. Taong 2018 Star Nation na una nang nai-report nga ho ang pagkamatay ng isang batang Philippine Eagle sa parehong paraan matapos itong mahawakan ang dalawang linya ng 220-volt power pole na nagudyok nga ho sa organisasyon na makipagtuwang sa Cotabato Electric Cooperative Incorporated o yung Cotelco at iba pang kumpanya para bigyan ng angkop na insulation ang mga linya na kuryente malapit po sa nesting sites. Tinaya nga po ni Dr. Jason Ibanez, Director for Operations of the Philippine Eagle Foundation, na gagawa nila ng aksyon ang mga naiulat na insidente. Ginagarantiya nga rin po ng PEF na agad na nitong balak na imapa ang mga linya na kuryente na malapit to sa mga nesting sites at moving areas ng mga agila upang matukoy ang mga mapanganib na linya. Gayun din ho ang pagdidisenyo po ng mga wildlife safe na plano para sa mga susunod na proyekto. Dapat talaga may mga ganong pangaharang doon sa mga linya para sa ganun ay maiwasan na yung mga ganyang insidente ng pagkakuryente ng mga agila. Lalo na po sa mga malapit niya ako sa mga nesting sites. Kasi kung dalawang beses na nangyari at tatlong araw lamang po yung pagitan Star Nation, talagang kailangan na gumawa ng aksyon ang Philippine Eagle Foundation upang sa ganun ay maiwasan na yung mga ganyang insidente. Kasi panigurado naman na kadalasan diyan siguro dumadapo yung mga ilang mga eagles or di naman kaya inadadaplisan Diba? Yung kanilang mga paa. Yan yung mga na, yan yung isa sa mga nakakalungkot Star Nation, no? Na the span lang, no? Nung pagbukas pa lamang ng buwan ng Oktubre, dalawang Philippine Eagle na agad ang nasawi. Anyway, my way, Star Nation, kasama nyo na yung lingkod hanggang alas 7 ng umaga sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na Gising na at Morning Star Sweep. Kasama kapili ang inyong happy man every day. Ito ka partner sa tawaran. Ang DJ na high sa Hagbul pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is my game. Dito pa rin po sa inyo ipira na kahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
3: Araw sa buong kabuluan ng Pilipinas, sabing 4 minuto na lang bago sumapit na ng 5 na nagbabagandang madaling araw. 4:46 in the morning.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Umakyat sa mahalagang yugto ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos magbigay ng kanyang testimonya sa impeachment court si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez and Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay Attorney Adonis Gabriel, isang legal expert at professor sa San Beda University, naging crucial ang payag ng opisyal ng BIR dahil formal na naipakita na sa korte ang opisyal na kita ng vice-presidente ng kanyang kabiyak na si Attorney Manassas Man Scarpio at ng mga kumpanyang mayroong silang interes sa negosyo. Iginit ng legal analyst na dahil sa mga ipinakitang dokumento at probatibong ebidensya mula sa BIR, tila lalo pang lumilinaw at nagkakarga ng argumento ang mga alegasyong inihain ng prosecution panel laban sa vice-presidente. Muling nagbigay ng panibagong direksyon ang mga pampublikong ulat at ebidensya ukol sa financial transparency habang patuloy na sinusuri ng mga senador bilang senator judges ang panig na magkabilang kampo sa nagpapatuloy na paglilitis.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita. Tuloy ang maghahay ng piyansa si Batangas 1st District Representative Leandro Laviste para sa kanyang pansamantalang kalayaan ukol sa kasong paglabag sa Public Service Act na inihain laban sa kanya sa Makati Regional Trial Court, Branch 235. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, tagapagsalita ni Senador Loren de Garda at Representative Laviste, inihanda na ng kanyang legal team ang pagproseso sa itinakdang 72,000 pesos na piyansa ng korte. Bagamat wala pang tiyak na petsa kung kailan babalik sa bansa ang mamabatas na kasalukuyang nasa ibang bansa kasama ang kanyang ina na nagpapagaling sa isang karamdaman. Ipinagtanggol naman ni Lavinia ang solon at sinabing isang malinaw na anyo na panunupil at political persecution ang mga kasong sinampa laban sa kanyang kliyente dahil sa kanyang mga naging critical na posisyon sa pamahalaan. Kinwestiyon din ang legal counsel ang naging payag ng National Bureau of Investigation ukol sa posibleng koordinasyon sa International Criminal Police Organization kung saan sinabi ni Lavinia na hindi niya maintindihan kung bakit kailangang idamay ang naturang international na ahensya sa isang bailable offense. Nananatiling nakatutok ang mga otoridad sa pagbabalik ng mambabatas sa bansa habang iginigit ng kanyang kampo na nakaanda silang harapin at pasubalian ang lahat ng mga ibinintang na paratang sa tamang legal na proseso.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines number one Star FM.
0: Water! 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas, 8 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
5: Star FM across the nation.
9: Antonio Lambada.
10: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
0: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
1: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
0: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radio o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
2: Basta Radio Bombo!
0: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
1: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
0: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
5: Ayos na.

0: Sawa ka na ba sa mga bad news?
1: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
0: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
2: Breaking news, ho!
0: Akala mo joke time? True pala!
1: True ba yan?
0: TBY! True ba yan? True ba yan? True ba yan?

0: Star Nation, narito na ang ating hashtag TBY.
1: Ano ba yan?
0: Ngayong araw po na Sabado. Aba, Star Nation, kung hindi alam na Rescue Olympics Drill. Ano, ha? Dahil isang babae pong kasali sa Rescue Drill. Nawagas baka acting, aba, kinabibiliban ng netizen. May malalim palang hugot!
2: TBY! True ba yan?
0: Ito nga, Star Nation, kung hindi alam na Rescue Olympics Drill ang nagaganap. Aba, mapagkakamala ang totoong na may nasaktan sa isang kompetisyon na isinagawa nga ho dyan po sa Zamboanga del Norte kamakailan dahil sa wagas na acting sa pag-iyak na ipinakita ng isang babaeng empleyado ng isang lokal na pamahalaan. Pero ang acting ng ginang, aba, may malalim pa lang pinaghuhugutan.
1: Ano ba yan?
0: Eto kasi, Star Nation, ha? Ang isang kalahok nga ho na grupo sa Rescue Drill ay may kunwaring nahulog na kailangan lapatan ng lunas. At ang nagkunwaring magulang na nasaktan, na kinilala nga ho si Godi Aguilar, na empleyado nga ho sa Mayor's Office sa Bayan ng Salug, aba, todo naman sa pag-iyak sa di kalayuan na kunwaring biktima na nilalapit na lalapatan ng lunas.
3: Oh!
0: Sa isang ahong pagkakataon, may lumabas pang residente upang alamin ang nangyari nang marinig ang palahaw ni Aguilar. Kinailangan pinalam sa residente na rescue drill lang ang lahat. Grabe no, paniwala yung mga residentes doon sa nangyaring rescue drill. O, dahil naman sa napaka-epektibong pag-acting ng isang empleyado. Kasi ate mo, girl. Eto nga, Star Nation, ayon nga ho sa pinuno ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nangailangan sila na kunwaring ina na sasagipin para sa naturang bahagi ng closing program sa paggunita nga noon ng National Disaster Resilience Month sa bayan at napili nga po nila si Aguilar. Hindi raw nila inaasahan ang husay sa pag-arte nito. Ang mga netizen nga, Star Nation, na nakasaksi at nakapanood din sa acting na Aguilar, aba, bumilib at may nagsabing pag-award ang kanyang ginawa. Kung hindi nga daw mano katawa ang kasama ni Aguilar at walang paliwanag na drill lang lahat, akalain nga daw nila na totoo ang nangyari. Yan nga, Star Nation, Pero ang rason pala at ang totoong nangyari doon sa malalim na pinaghuhugutan ng babae sa kanyang wagas na acting, dahil ang nasa isip niya ay ang kanyang anak na pumanaw dahil sa sakit.
3: Aww.
0: Grabe, no? Talagang, kumbaga, yung kanyang acting, ginawa niyang inspirasyon yung pagpanaw ng kanyang anak.
3: Aww.
0: Grabe, no? Star Nation, no? Talagang naturang viral video, talaga namang umani na ng iba't ng napakaraming reaksyon at napakaraming views.
3: Oh!
0: Aras, Star Nation, sa Bukab Luan ng Pilipinas, 37 Star Minuto na, makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:37 in the morning.
3: Good morning!
0: Minsan talaga, kailangan mo ng kapag drill talaga, minsan kailangan mo talagang seryosohin, Star Nation, kasi hindi mo naman alam kung kailan mangyayari yun. Katulad na laman ng ginagawa natin earthquake drill. Diba? Para sa ilan, katawa-tawa yung ginagawa ng earthquake drill. Pero para rin sa atin lahat yun.

0: sa mga Sarnesian natin, kapag meron tayong ginagawang drill, eh seryosohin natin. Dahil di natin alam, kapag tumama yung tinatawag din nating the big one, eh di natin alam kung ikaw ba ay nakisali o sa naturang drill o sumi-selfie-selfie ka na. At hindi mo natatandaan yung mga guidelines na masinasabi sa mga naturang drill. Ayan, so nation natin, hashtag TBY. Ngayong araw na Sabadabadabadabadil. Dito pa rin sa inyong himpilang nag-aatiin ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Mega Manila's best music station. TBY. True Bayan.

Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Kai yoe nakikinig kai Antonio
1: Lambada
0: Antonio Lambada
2: Star Trivia para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras-aras Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas. 32 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:32 in the morning. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na meron palang ibon na nagmumunwok habang lumilipad? Ang galing no, Star Nation, no? Naglalakad siya habang lumilipad. Siguro kaya naman talaga ng ibon yun. Pero ikaw ba, Star Nation? Nakakita ka lang ba ng ibong parang naka-moonwalk kung lumilipad? Aba, Star Nation, totoo nga po nangyayari yan.

0: Parang may ano, no? May reverse gear. Kaya kaya nila itong gawin, Star Nation. Dahil ang mga pakpak nila ay kayang gumalaw sa isang figure 8 motion. Oh! Na nagbibigay sa kanila ng lift na kapwa sa forward at backward flight. Kumbaga, malaking tulong ito kapag kumukuha sila ng ano ng nectar dahil kaya nilang manatiling naka-hover habang iniinom ang nectar sa bulaklak. Taray, no? May, ito ang ibon na multitasking.
1: Star Trivia Number 2. Number 2.
0: Star Nation, napansin nyo ba na hindi ABC ang ating mga keyboard? Kung inyo mapapansin, Star Nation, di ba? Unang letra pa lang, letter Q na agad. Kasi Star Nation, siguro kung alphabetical ang keyboard natin, ang simula natin would be ABC. Diba? Pero ang bungad natin is nasa QWERTY. In short, QWERTY. Naka-QR, kumbaga, ang tanong dyan, bakit ba naka ganun yung layout? Noong una yung QWERTY. Kasi Star Nation, itong mga letra na to ay nagmula pa sa mga typewriter noong 1800s. Dahil mechanical ang mga unang typewriter, eh dinisenyo po ang pagkakaayos ng mga letra sa paraang makakatulong sa pag-iwas sa pagkakasulubong o pagka-jam ng mga type bar. Kaya kapag mabilis sa pagta-type, eh minsan ay nagkakaroon ng problema sa tinatawag na paper jamming. Kaya nang lumaon, naging pamilyar na at malawak ang gamit ng QWERTY o QWERTY. Kaya nadala ito mula sa typewriter papuntang computer keyboard. At hanggang sa ating mga cellphone. Kaya kung minsan, nagtatype ka ng hello, pero ang lumalabas ay HLOE. Pero huwag sisihin, Star Nation, ng keyboard, ha? Baka kulang lang sa practice sa mga daliri natin. At kung alphabetical man ang keyboard natin, baka pang nag-type ka ng QWERTY, eh parang exam na ang tanong. Hanapin ang Q. Yan. Kaya mga Star Nation, ha? Sa susunod na magta-type kayo, tandaan, hindi random ang QWERTY, ha? Isa itong layout na may mahabang history. Pero kung nag-umpisa, Star Nation, sa typewriter, yung alphabetical, eh panigurado malamang salamang hanggang ngayon, eh pati rin sa keyboard, alphabetical na rin. Eh kaso, nauna yung QWERTY. And the rest is history. Yeah. Yes, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. At other trivia, another learning na naman. Ating natutunan dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: Dear 2.7 Star FM, it's all for you.
3: Like, share mo.
2: Starting sa oras, subukan blue na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 6 na star minuto na lang bago sumabit na 7 na umaga. 6:54 in the morning.
4: Good morning.
2: Starting siya ngayong araw po ng Sabado, ha? Yung ating po magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Saturday, October 10, 2026. Dito po sa Metro Manila. At maging sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Nakaka-apekto po sa atin, Star Nation, na 2. Low pressure area po na huling namataan natin sa layong 410 kilometers sa east ng Katarman, Northern Samar. Ito nga ho, Star Nation, ang low pressure area na ito, maging ang intertropical convergence zone, ay nakaka-apekto nga ho sa ating lugar dito sa Metro Manila, maging sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. So saan po ang mga ulap na kalangitan na may mga kasama mga pagulan, pagkulog at pagkidlat? So might as well, Star Nation, kung tayo may gala ngayong araw na ito, huwag natin kalimutan magbaho ng payong, ha? At syempre, tubig na rin. Iwas dehydration. At mahabang-mahabang pasensya. Kasi syempre, kapag kaganyan, umiikli yung ating pasensya. Kaya huwag natin kalimutang baunin, ha? Anyway, my way, Star Nation, agad dito na lang po ang programang Morning Star Swimming. Pero muli tayo magkarniga mamayang alas 8 hanggang alas 11 umaga sa programang It's All For You in the Morning. For now, at tabayaran para kompleto si Ricardo sa ating magahan. Susunod na po, manamgabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pagpatak ng alas 7 na umaga, Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Stationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede niyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo!
2: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell.
5: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
2: Starting siya sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang tayong 77 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Exact, meron na lamang tayong 75 days, 17 hours, and 3 minutes.
5: This Christmas, we share the love.
6: Star FM.
2: Here's Donaline Bartolome. Para sa awiting Kakai Babe. Star DJ Antonio Lambada is my name. And music is my game. Good morning!

0: Basta Radio Bumbo.
1: The Philippines.
2: Ngayon ay Sabado, ikasampung araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 76 days before Christmas Day.
0: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, low pressure area at intertropical convergence zone, naghahatid ng mga pag-ulan sa Pilipinas. Yung isang bagyo ay binabantayan naman sa labas ng ating Philippine territory.
2: Pagbati naman kay Cardinal Tagle, bumuhos matapos itinalaga bilang bagong dean ng College of Cardinals.
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte, ginit na dapat na galangin ang Quezon City Court ang desisyon ng Korte Suprema sakali man na maglabas ito ng temporary restraining order kaugnay ng kasong grave threats.
2: Samantala, ilang mga senator judge naman kinwestiyon ang 150 million peso sales ng Kali 88 at sa kulang na empleyado.
0: Sa ating provincial report, tatlong naitalang nasawi kabilang ang dalawang limang taong gulang na bata at isang bata rin ang himala na nakaligtas doon ho sa tragic landslide dyan sa bahagi po ng Cebu.
2: Mga din mamaya sa ating international news, Panama nianig ng magnitude 7.6 na lindol, samantala ng United States naman pinatawa ng sanctions sa International Criminal Court.
0: Sa ating balitang palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala nasa China na para ipagpatuloy ang kanyang events kaugnay ng Women's Tennis Association activities. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
3: Bumbo Weather Update.
0: Patuloy na binabantayan ng Department of Science and Technology ang isang low pressure area na huling namataan sa distansyang 410 kilometro sa silangan ng Katarma, Northern Samar. Namataan ang naturang low pressure area sa loob yan ng isang intertropical convergence zone. Itong lugar kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin, kasalukuyan ho itong nagdudulot ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Timog Luzon maging sa Visayas at Mindanao. Samantala, viral naman ang easterly sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon habang northeasterly wind flow ang siyang nagpapaulan sa dulo ng Hilagang Luzon. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ang bagyong Kaguma na huling natagpuan sa layong 3,200 kilometro sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Di naman ito direktang itinuturing na banta sa ating kalagayan dahil malabo itong tumama sa kalupaan. Taglay ng bagyong yan, ang lakas ng hangin na umaabot sa 155 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 190 kilometro bawat oras habang kumikilos ito ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras.
2: Sa ibang balita naman, mga kabombot Star Nation, inaprobahan ni Pope Leo XIV ang pagkakahalal kay Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong Dean of College ng College of Cardinals, isa sa mga pinakamataas at pinakamalagang posisyon sa Simbahang Katolika. Si Cardinal Tagle na kasalukuyang naglilingkod bilang pro-prefect ng Dicastery for Evangelization Section for First Evangelization in New Particular Churches ang siyang papalit sa pwesto upang pamunuan ang lupo ng mga cardinals sa buong mundo. Pinalitan ng Pilipinong cardinal si Cardinal Giovanni Battista Re na nanungkulan bilang dean ng nasabing lupon mula pa noong January year 2020. Bilang bagong dean ng College of Cardinals, hawak na ngayon ni Cardinal Tagle ang tungkuling pangasiwaan ang mga opisyal na pagpupulong sa mga cardinal kapag may mahahalagang isyong kinakaharap ang simbahan. Kabilang din sa pangunahing tungkulin ng dean na pagtawag at pagpapagtakbo ng papal conclave o itong proseso ng paghalal ng bagong Santo Papa sakaling mabakante naman ang posisyon sa Vatican.
0: Mga ng ating panayam, mga kabombo, direkta dyan sa Vatican para malaman ho natin ang iba pa mga update at kung ano ang mga pagbabago mangyayari dahil ho dito sa pagkakatalaga kay Cardinal Tagle bilang Dean ng College of Cardinals. Samantala sa ibang balita, itong kampo ni Vice President Sara Duterte, ginit na dapat na galangin ng local court dyan sa Quezon City ang desisyon ng Korte Suprema sakali na mag-issue ng temporary restraining order kaugnay dun sa kanyang mga kaso. May balita si Bombo Grant Hilario.
4: Higinit ang kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat galangin ng Quezon City Regional Trial Court ang magiging desisyon ng Korte Suprema ukol sa kanilang inihaing petisyon. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng ikalawang pangulo, sakaling pagbigyan ng katas sa hukuman ang kanilang kahilingan, kinakailangan niya itong galangin ng naturang hukom. Sa petisyong inihay ng Vice Presidente, kanyang hiniling sa Korte Suprema na mag-issue ito ng temporary restraining order upang mapigilan sana ang pag-usad ng kaso at may pawalang bisa ang impormasyong isinampa ng Department of Justice. Bagamat nagahain ng urgent motion to resolve ang akusadong ikalawang pangulo, sa kasalukuyan ay wala pa rin resolusyon at patuloy na nakabinbin sa katastasang hukuman. Habang wala pang inilalabas na desisyon ang hukuman, ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, nasa Regional Trial Court na pa siya kung ipagpapatuloy ang pagbasa ng sakdal sa akusado.
5: Well, for now, yung motion for reconsideration namin, ang mag-resolve kasi niyan ay yung presiding judge dito sa RTC, no? Pero yung sa Korte Suprema, depende na yun, no? Kung maglabas ng utos ng TRO or status quo ante order ang Supreme Court, ay syempre, hindi rin, syempre, kailangan yung galangin, no, ng hukom natin dito sa RTC. Pag hindi man ito ilabas, eh, nasa hukom na yun, no, nasa RTC judge na yun, kung siya ay itutuloy pa rin niya yung arraignment or i-defer pa rin niya habang inaabangan, no, yung action ng Supreme Court.
4: Tumanggi ng ibahagi ng abogado ang particular na grounds sa inihain nilang petisyon sa Korte Suprema dahil sa sinusunod umunong sub judice rule. Gayunpaman, ang petisyon niya ay layon questionin ang jurisdiction ng Quezon City Regional Trial Court sa paghawak nito ng mga kasong isinampa kontra sa Vice Presidente. Naninindigan kasi ang kampo nito na hindi pa maaaring makasuhan ng akusado sapagkat merong tinatawag na limited procedural immunity ang isang impeachable officer.
5: I'm sorry sir, yan, papasok na sa sub judice yan, ano, yung mga grounds na yan. But again, in general, we are questioning the jurisdiction, no, of the RTC considering that the Vice President is a an impeachable officer na hindi pwede pang kasuhan until siya ay either ma-impeach or ma-convict by impeachment or mag-resign, no? Or bumaba sa kanyang pwesto for any other reason, no? May tinatawag po dyan yung limited procedural immunity na hindi lamang yung Vice Presidente ang nag-enjoy. Lahat po ng impeachable officer, yan po ang nakalagay sa saligang batas.
4: Magugunit ang kahapon ay kinansela muna ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte dahil sa nakabimbing motion at petisyon ng kampo nito.
5: It's a motion for partial reconsideration, no? At tautelam. No? So maalala natin, during the last hearing, may final kami kasing motion for inhibition, no, ng presiding judge. At ito ay kanyang deny, no, although pinagbigyan niya yung deferment, no, nung arraignment. So, final namin ay motion for partial reconsideration para pag hingin sa judge na i-reconsider niya, no, yung part ng order niya na hindi niya pinagbigyan yung aming inhibition. So, yun yung pending ngayon sa korte at dahil doon, at pati na din yung petition namin sa Supreme Court na inaasahan natin na sana ay action na ng kataas-taasan na hukuman. Na may hinihingi kasi kaming TRO, no, or temporary restraining order para sa kaso nito, ay minabuti nga nung judge na huwag munang ituloy yung arraignment.
4: Naharap sa tatlong bilang ng kasong grave threats ang Vice Presidente. May kinalaman sa pagbabanta sa buhay nina Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
6: Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grant Hilario, Bas Radio, Bombo!
2: Ito naman mga kabombo at Star Nation, inihayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na iginagalang nila ang desisyon ng House Prosecution na hindi na ituloy ang Article 3 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa umano'y bribery. Ayon kay Attorney Poa, prerogative ng prosecution ang magpasya kung itutuloy o bibitawan ng isang artikulo ng impeachment complaint.
7: Kahit po yung pag-withdraw ng articles na, well, in this case, yung article on bribery, yan po ay prerogative din talaga ng prosecution. It's not the first time that it's happened. Even in the impeachment trial of the former Chief Justice Renato Corona, nag-drop rin ng, I think, 5 out of 8 articles, no, yung prosecution at that time. So tayo naman po, no, we respect that prerogative of the prosecution. And that will be that. Well, we won't comment any further on that. So,
2: Nang tanungin naman kung maituturing itong small win para sa depensa, tumanggi si Attorney Powan at tawagin itong panalo. Anya, hindi nila nais angkinin ang anumang credit dahil desisyon lamang ito ng prosecution na bitawan ang nasabing article.
7: I don't want to say that it's a win, whether small or big. I think sa ngayon, no, ang nangyari lang talaga is as simple as that. Talagang they just dropped that article and we don't want to take credit when credit is not due for anything kasi talagang prerogatiba lang po yan ng prosecution.
2: Bahagi pa yan ang payag ni Attorney Michael Powa, ang defense spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
0: 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Binigyang diin ni Senator Judge Panfiloping Lacson na hindi tinuturing na ganap na katotohanan agad-agad o gospel truth ang mga pahayag o findings ng financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, bukas sa mga senator judge sa mga kontra-argumento ng panignang depensa na maaaring magpahina sa opinyon, testimonya at kredibilidad ni Cabrera sa cross-examination. Sinangayunan ito ni Presiding Officer Francis Chis Escudero at nagsabing hindi conclusive o binding ang testimonya ng isang expert witness. Narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Senator Judge Panfilo Lacson.
8: Just to put things in perspective, Mr. Presiding Officer, and I say this with utmost respect for the witness and his credentials. Ano? Lahat po ng ating nakikita, malinaw naman po sa isip namin na opinion. No? And hindi naman po namin ito tinatanggap as gospel truth. In fact, mamaya sa cross, kapag nabutasan nyo yung kanyang opinion, yung kanyang testimony, magsasuffer po yung kanyang credibility, lahat ng kanyang pinresenta as far as the senator judges are concerned. At kapag dumating naman yung inyong pagkakataon na mag-present ng sarili nyong expert, no, na meron ding analysis, titimbangin po namin kung ano ba yung mas kapanipaniwala. So para lang malinaw, at least I can speak for myself, yun po yung aking perspective. Maraming salamat po.
0: Mga pahayag ni Senator Judge Panfiloping Lacson, alinsunod sa rules ng impeachment court, nasa pagpapasya ng mga Senator Judge ang pagtimbang sa bigat ng opinion at mga ebidensya na inihaharap dyan sa paglilitis.
2: So sa bintarin ng impeachment, kinwestiyon ni Senator Judge Joel Villanueva kung paano nakapagtala ng mahigit 150 million pesos na sales noong taong 2024 ang Cali 88 Foods Corporation, isang banana chips exporter na iniuugnay sa business interests ni Attorney Manasa Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, gayong wala itong idineklarang empleyado sa General Information Sheet o itong GIS sa naturang taon. Sa impeachment trial itong araw ng Biyernes, binanggit ni Villanueva ang 150.76 million pesos na sales at 6.1 million pesos na pagkalugi ng kumpanya noong taong 2024. Ayon kay Bureau of Internal Revenue witness si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, nakasaad sa financial statement nito ang gasto sa direct labor at sahod, ngunit walang detalye sa bilang ng mga manggagawa o kontratista.
9: Di ko bang malaman ilan ang workers or contractors behind these costs?
10: Ay, wala po, Your Honor, nakalagay dito kung
9: walang
10: ilan
9: payroll,
10: po.
9: Work records, proof of payment?
10: Total lang po ng lahat ng binayaran nila na salaries po. Pero yung breakdown po kung ilan, wala pong nakalagay, Your Honor.
9: Wala po doon sa alpha list of employees? May nakita po ako dito, dalawa. Kaya gusto ko humalaman eh. Bakit dalawa? Pwede. Dalawa lang? Because this is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, dalawa yung empleyado.
11: I believe the good senator is referring to the general information sheets.
9: Yes.
11: Where it's required to state how many employees.
9: Employees. That's my question. And I'm sure it's in the alpha list. I'm the chairperson of the Senate Committee on Labor, so I know this.
2: Kwenisyon din ang senador ang mga dokumentong sumusuporta sa foreign transactions ng kumpanya, kabilang ang sales invoices, shipping records at logistics cost. Sinabi ni Garcia Marquez na mayroon siyang audited financial statements at income tax return, ngunit wala ang mga kaugnay na invoice at iba pang supporting documents.
9: Kasi gusto ko malaman, bakit ganun? Dalawa lang yung employees? na submitted, around 150 million ang reported sales, and based on previous witnesses, nabanggit pa yung foreign transactions. Senator Risa made mention about this. Kung kaunti lang yung employee, paano po yun? Paano na-handle yung ganitong kalaking operations?
12: We will provide the document, then the clerk of court is directed to call it from the submitted exhibits. If you know the answer to the question, Attorney Ann, kindly answer it. Is that possible?
9: Is it possible?
10: Again, di ko po masasabi kasi wala po ako dun sa company na yon. But if ganito po, at manufacturer po siya ng...
12: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips,
10: ng banana chips. Then parang... impossible po unless naka-machine sila ng dalawang employee lang.
9: I'll take that word impossible. But can the BIR Sorry. Reconcile this cost with the employee? Again, Alphalese or the GIS, Forms 2316, and applicable withholding records?
10: We will submit, Your Honor.
2: Tinigyan ni Senator Judge Joel Villanueva sa kanyang pagtatanong sa Bureau of Internal Revenue witness na unang lumitaw sa Anti-Money Laundering Council report na nakatanggap ang Kali 88 ng kabuuang 319.2 million pesos inward remittances mula yan sa China mula year 2022 hanggang taong 2025. Nang tanungin kung paano natustusan itong operasyon sa kabila ng pagkalugi, sinabi ng testigo na nakasaad sa financial statements ang pangakong patuloy na support portang pinansyal mula sa management o sa mga may-ari. Binigyan din ni Villanueva na nais niyang malaman kung mayroong sapat na manggagawa, supplier at actual na produksyon na susuporta sa iniulat na sales and the foreign transactions. Nilinaw na Senator Judge na hindi niya pa konklusyong fictitious itong operasyon, ngunit anya ay nakababahala ang mga impormasyong lumitaw.
0: Karagdagan pa sa mga balita, tinatayang 817.87 million pesos ang umano'y unexplained wealth ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manases Manscarpio. Mula yan sa 2022 hanggang 2025, batay sa pagsusuri ng prosecution forensic expert na si Attorney Alexander Cabrera sa kanilang financial records. Ang kay Cabrera, kabilang sa kanyang pagsusuri, ang hindi na idiklarang cash personnel o personal at real properties at kita ng mag-asawa, mga business interest at isinalang-alang din ang kanilang ari-arian sa ilalim ng absolute community of property dahil wala siyang nakita ng prenup agreement o judicial decree of separation of property at kaugnay pa rin ng naturang development. Iniulat ni Cabrera na may mga bank account ang mag-asawa na hindi na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Duterte. Itinuro din ng forensic expert ang umano'y questionable na banking transaction sa isang araw at mga hindi na ideklarang personal na mga ari-arian o yung mga real properties na nagkakahalaga ng milyones taon-taon simula 2022 hanggang 2025. Kabilang din sa computation ni Cabrera ang umano'y kita at assets mula yan sa business interest na Kali 88 at Metro City at GenCorp na tinatayang may kabuuang naideklarang kita at assets ng mag-asawa na umaabot ho sa 800 million pesos ang kabuuan. Narito ang bahagi pa ng mga pahayag ni Attorney Cabrera.
13: Ito po sa computation na ito, na-eliminate na po yung paulit-ulit po na yun. Ang ibig po sabihin, pag pumasok po yung asset minsan lang po namin siyang binibilang. Hindi na po siya nauulim. Ito pong undeclared po dito, hindi po siya yung kinokopya po yung mga undeclared dun sa nakaraang taon at kine-carry. So this has no carry-over amounts.
14: Oh, okay.
13: So pagka may na-declare po, halimbawa po, firearms, one time lang po yun.
14: Oh.
13: Kahit po hindi niya po dinideclare ang firearms taon-taon, one time lang po yung bilang dito kasi violation lang po yung inahanting natin doon. Pero dito po ang inahanting po natin is yung under declaration po kaya iniwasan po naming ulitin po.
14: Okay, so walang rolling over yan?
13: Wala po.
14: So what you're saying is that it's 817 plus the declared of 2025 that's, would be the net worth. That's your report?
13: Opo.
0: Bagi pa mga kabombo ng ilang kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court sa pag... ibigay ng testimonya nitong si Attorney Cabrera. Maraming pa tayong mga balita, susunod na.
15: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radyo Philippines.
16: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
15: Best News Program, Bombo Network News.
16: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
15: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
16: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
15: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
16: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
15: Best Drama Program, Sanming Tibiag ng Bombo Radyo Vegan.
16: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
15: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
16: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radyo Dagupan.
15: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
16: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers, at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
15: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
17: Bas! Paradyo! Bombo!
0: Kabombo at mga Kastar Nation, tuloy tayo sa atin pong mga balita at impormasyon dito sa Bombo Network News. At sa pagkakataong ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Rector ng Pontificio Colegio Pilipino dyan sa bahagi po ng Italia. At kapiling natin si Reverend Father Gregory Ramon Gaston. At pag-uusapan natin yung bagong tungkulin na ipinagkaloob dito kay Filipino Cardinal Antonio Luis Tagle. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. And this is Bombo Dennis Amito. Together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. At magandang araw po sa inyo, Reverend Father Gaston. Unang-una, nais po naming maitanong, ano po yung importansya o kahalagahan ng pagkakahalal dito kay Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong dean ng College of Cardinals ng Simbahang Katolika?
18: So ang dating dean ng College of Cardinals, si Cardinal Giovanni Battista Re, ay 92 years old na Italian, na napakalakas niya naman, no? Kaya nagmimisa pa rin siya, pati yung boses niya talagang clear na clear. Although kasi yung task naman ng Cardinal Dean ng Cardinal College of Cardinals ay mag-coordinate ng konti ng Cardinals, no? Tutulong sa Pope sa pag-communications, at lalo na halimbawa kung walang Pope, no? Kung namatay yung Pope or dating ang case ni Pope Benedict ay nag-resign, then ang College of Cardinals magko-coordinate ng konti. Kaya kailangan laging may dean ng College of Cardinals. And in this case, dahil nga medyo matanda na rin yung dati, 92 years old na, so kailangan nila maghalal, magpili ng isang bagong dean ng College of Cardinals.
0: Nabanggit po ninyo yan, ano? Pero ano nga ba yung pangunahing tungkulin? Marami palang ginagampanan itong dean ng College of Cardinal. But of course, yung pangunahing tungkulin at responsibilidad ng isang dean ng College of Cardinal. At paano ito naiiba kung ihahambing naman po sa trabaho at tungkulin ng isang Catholic Pope?
18: Ang una sa lahat, tingnan natin ano ba yung College of Cardinals. Kasi minsan may nagtatanong, dean ng college. Sa Pilipinas lalo na, no? Ay baka isipin na school ba ito ng mga cardinals, university ba ito. Dito sa Rome, pag sinabing college, ay ibig sabihin isang grupo naggrupo. So kaya pwede siya maging school, grupo ng mga estudyante, ng mga professors. Pwede din siyang grupo ng, halimbawa, ito dito sa amin, college, Filipino College, Colegio Filipino. Isang grupo ng mga kaparian natin na pinadala dito sa Rome, no, for ongoing formation at saka mag-aral din. Hindi sila dito nag-aaral sa Colegio Filipino, kundi pumupunta sila sa mga university. So, college is a group. In this case, group of cardinals. So, ibig sabihin ng dean, siya yung mag-guide ng konti, siya yung magko-coordinate ng konti. So, ang ibig sabihin, ang responsibilidad ni Cardinal Tagle ay patuloy doon sa responsibilidad ng previous na college, na dean ng College of Cardinals. Ibig sabihin, tulungan ng konti yung ating Santo Papa pag doon na, pag yung pinag-usapan na yung mga cardinals. Na? So, ibig sabihin, hindi siya, wala siyang posisyon sa buong mundo o di kaya sa mga diocese, sa ibang mga office. May office naman siya dito, si Cardinal Tagle, at yan yung una niyang concern, no? Yung kanyang office. Mga office ng ibang cardinal, hindi niya naman yan pwedeng pasukan, no? Kasi bawat cardinal, bawat obispo ay may kanya-kanya, kumbaga, toka na assignment sa ating simbahan.
0: Mm. We're just... We're just curious po, ano, Father, paano pinipili ang isang dean ng College of Cardinals? At sino-sino yung may karapatang bumoto sa pagpili sa kanya? I know yung pagpili ng Pope, ano, may usok, may puti, may itim, na usok na lumalabas to declare kung meron ng Pope. How about dito po sa pagpili ng dean ng College of Cardinals?
18: Ang College of Cardinals, sila ang lahat ng cardinals. Ngayon, sa lahat ng cardinals ay usually mga 120, yung mga below 80, and then yung mga above 80 na mga retired na mga cardinals, maybe I'm not sure, no, kasi nag-iiba yung number, iba namamatay, no, iba nagiging 80, kaya yung bilangan talagang susundan mo, susubaybayan mo. But let's say mga 120 yung less than 80, ang more than 80 years old, baka mga 70 sila more or less. So ang College of Cardinals, lahat ng cardinals. At yung dean, magko-coordinate nitong mga 180, 200 ng mga cardinals, mga communications, ganun. Ngayon, among the cardinals, may tatlong levels, kumbaga tatlong groupings. May lahat sila obispo. Although may tinatawag na cardinal deacons, cardinal priests, cardinal bishops. Yung cardinal priests, yung kalagitnaan, sila yung mga cardinal sa buong mundo. So, dyan sa Philippines, si Cardinal Advincula, Cardinal Rosales, Cardinal Quevedo, no? Si Cardinal Ambo David, sila yung mga nasa mga dioceses sa buong mundo, cardinal priest sila. Meron naman cardinal deacons, obispo lahat ito, na yung mga naka-assign dito sa Rome na mga cardinals. So napakarami din, ewan ko, baka mga 20 sila. Sila yung mga cardinal deacons. And then, among those assigned din sa Rome, may mga dati six, ngayon ay mga 10 yata sila na tinatawag na cardinal bishops. So itong cardinal bishops na mga 10 o 11, sila yung maghahalal, mag-e-elect among themselves sino yung medyo coordinator sa kanila, sino yung magiging cardinal dean of the College of Cardinals. So pinili nila kahapon si Cardinal Tagle, at ngayong araw ay naibalita nga na siya yung pinili nitong 10 o 11 na mga tinatawag na cardinal bishops. And of course, i-approve yan ni Pope Leo. So yan po ang pagpili ng cardinal dean of the College of Cardinals.
0: I see. No? Ang akin pong katandem dito, si Bombo Jaira Hanggayo, may ilang katanungan din para po sa inyo, Father Gaston.
2: Father, ano kaya yung mga katangian at karanasan ni Cardinal Tagle na maaring naging batayan ng kanyang pagkakahalal sa mahalagang posisyong ito?
18: Kasi maaaring natin sabihin na yung mga cardinal bishops, yung mga naghalal nga, sila yung mga tinatawag na, pwede natin sabihin na senior. Sila yung mga senior na mga cardinals. Kasi yung karamihan sa kanila, I think tatlo lang yata sila Cardinal Tagle na below 80 years old. So karamihan sa kanila ay mga retired, mga matatanda na. So ang pagpili, of course, palagay ko, no, na isang consideration din na yung age. ni Cardinal Tagle ay siya ay napakabata pa compared sa kanila, no? And in fact, siya yung pinakabata among the voting na cardinals. So, and then of course, may malaking mission din siya sa buong simbahan. Sa office niya is concerned with the whole of Africa practically and the whole of Asia. And then si Cardinal Tagle ay naging obispo din dyan sa Manila, dyan sa Imus. So may mga experience din siya. And then sa mission niya nga, marami din siya na kilala na ibang mga lugar at of course mga ibang mga cardinals. So kumbaga mga cardinal, magkakilala naman sila, no? And ayan, no? Naisipan nila na piliin si Cardinal Tagle. Of course, wala naman ako doon kaya hindi ko naman alam exactly, no, kung ano yung kanila considerations, but I'm sure na nakita nila si Cardinal Tagle na ayan nga, pwede nga maging coordinator ng mga cardinals.
2: Mm-hmm. We wanted to know as well, Father, yung kahulugan ng pagkakahalal kay Cardinal Tagle para sa simbahang Katolika sa Pilipinas and most especially sa buong Asia.
18: Of course, malaking honor din, no? Malaking malaking grasya din para sa ating sa Philippines ang itong role ni Cardinal Tagle. But of course, ever since, no, na talagang si Cardinal Tagle ay napaka-close sa atin lahat. And then, isa din na maalala natin ay, kumbaga, pag nandito kasi naka-assign sa Vatican, hindi lang siya para sa Philippines, na para sa buong mundo siya. So, kumbaga, contribution ng Philippines sa buong simbahan. And we are honored also, na hindi dahil sikat tayo, hindi, service naman talaga ang gusto ng natin lahat, no? At yan ang gusto ng ating cardinal, makapag-serve siya sa buong mundo. Kaya kasama din yung pangalan ng Philippines, lahat tayo, mga Filipinos, ay yun ba, kumbaga, we unite ourselves with him sa ating mga araw-araw na mga ginagawa sa Philippines, natutulungan natin ang ating Santo Papa sa kanyang misyon sa buong mundo at natutulungan din natin si Cardinal Tagle.
2: Now, paano maaaring makatulong ang bagong posisyon ni Cardinal Tagle upang higit na maiparating ang pananaw at mga pangangailangan ng mga Katolikong Asyano sa panaigdigang simbahan, Father?
18: Napakaganda po ng setup ng ating simbahan kasi may mga cardinals, no, galing sa buong mundo at yung ginawa nga ni Pope Leo ay pati yung maliliit na countries na minority talaga Catholics, ayan na, nag-assign din siya ng mga cardinals. So tiny countries sa buong Asia, sa Asia, sa mga islands, Pacific Islands, pwede kaya sa Africa, kumbaga yung mga hindi masyado nababalitaan, yan nung conclave, no, nung nagtatanong sila kung ganito yung sitwasyon ng simbahan among themselves, mga cardinal, yun yung mga discussion nila, anong sitwasyon ng simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo at nalalaman nila kasi nga may mga cardinals doon and of course mga collaborators din ng mga cardinals mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya maganda yung even ang mga pangangailangan ng mga Catholics sa Asia, sa Philippines ay naabot. Dumadating naman dito, no? Of course, si Cardinal Tagle, although lahat ng ibang mga cardinals, ibang mga bishops ay dumadating naman dito lahat ng mga concerns. And then, hindi lang mga Catholics kasi pag sinabing simbahan, ang concern natin hindi lang naman, di ba, may bagyo. Never tatanungin yan ng simbahan, Katoliko ka ba o hindi? Kasi kung hindi ka Katoliko, hindi ka tutulungan. Hindi po, no? Lahat yan tutulungan. Kaya concerns ng simbahan, pati sa Asia, no? Yung napakaliit minority ng Catholics sa Asia ay umaabot talaga dito sa ating Santo Papa at pinag-aaralan at lahat ng tulong na maaaring mabigay ay binibigay din.
2: Thank you so much, Father Bombo Danis.
0: Okay, may singit ko lamang po ito, Father, ano, sapagkat inuulan din tayo ng mga tanong mula po sa ating followers and viewers. Nangangahulugan daw ba yung pagiging Dean ng College of Cardinals na mas malaki yung posibilidad na mahalal si Cardinal Tagle bilang susunod na Pope at bakit kaya, Father?
18: Pagpili kasi ng Santo Papa ay of course depende sa Holy Spirit na dumadaan din sa itong desisyon sa

0: cardinals na mukhang siya ngayong pinipili ng Holy Spirit, then kahit dean man siya o hindi siya dean, palagay ko pareho na.
1: I see. Okay. Ano po yung magiging papel ni Cardinal Tagle sakali na magkaroon ng bakante na pwesto ng Pope? At maaaring ba siya na mamuno sa susunod na conclave? At ano po yung mga pangunahing hamon na maaaring ding harapin ni Cardinal Tagle at marami yung kaakibat pang konsiderasyon, Father?
0: Totoo po na pag, halimbawa, na namatay yung Santo Papa o di kaya nag-resign ang Santo Papa, siya ang magko-coordinate sa mga cardinals. So, ibig sabihin, siya yung tatawag, magsusulat siya, mag-set siya ng mga meeting, at tutulong naman yung ibang cardinals doon. Hindi naman yan na siya lang mag-dedictate. And then, pag may mga meeting-meeting, siya din yung mag-preside, siya din yung, and then maybe sa misa, siya din yung mag-misa para sa Pope, no, na for the election of the Pope, no, de kaya para doon sa namatay na Pope. Kumbaga parang coordinator siya para lahat ng pananaw, lahat ng mga contributions, lahat ng mga pangangailangan ng mga cardinals para doon sa pag-elect ng bagong Pope ay magagampanan at talagang magiging efficient din yung paglakad nila nito ng kanilang mga meetings, kanilang mga discussion.
1: Okay, ano po yung mga kumbaga may tuturing na malalaking hamon na maaring harapin at dapat paghandaan ng atin pong kababayan na ngayon ang Dean ng College of Cardinals dito sa kanyang bagong tungkulin, lalo na considering yung iba't ibang bansa na kabahagi po dito at mga iba't ibang kultura na rin na kumbaga nariyan dahil pinamumunuan niya ang grupo ng mga cardinal mula sa iba't ibang dako ng mundo.
0: Oo. Maganda kasi si Cardinal Tagle ay marami din siya na exposure, no, dyan sa Philippines and then sa buong mundo, sa Asia, and then mga hindi lang na siya yung nakakapunta kundi pumupunta din sa kanya, sa kanyang office kasi nga tungkulin niya ay misyon. Ibig sabihin yung mga countries na pinupuntahan ng mga missionary na hindi pa nakarinig tungkol sa ating Panginoon ay ayan na dinadala ng na kino-coordinate kumbaga ng kanyang office pati yung mga missionary, mga obispo, mga hospital, mga religious, mga schools noon. So medyo siya yung nalalaman niya yung mga sitwasyon doon at dahil nga marami din ang nagko-consult sa kanya, so marami din siyang alam at kilala niya rin yung mga pangunahin ng mga tao sa simbahan, sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? Kaya yung mga challenges, palagay ko, dati pa naman na wala nung simula ng simbahan 2,000 years ago, no? Ang daming mga challenges, hindi lang yun sa material, kundi pati yun sa spiritual, sa mga human, sa mga tao. And ngayon, mga technology, lahat ito. No? So sa palagay ko, patuloy yung mga challenges, patuloy din yung mga opportunities, no? Upang maibahagi natin ang mensahe ng Panginoon, ang pagmamahal, ang pag-serve, humility, peace, justice, lahat ito. No? Kaya palagay ko, marami pa rin challenges, patuloy ang challenges, patuloy din yung opportunities.
1: I see. Any follow-up, Bombo Chai?
2: Father, bilang isang Pilipinong cardinal na humawak na ngayon ng mahalagang posisyon sa Vatican, ano kaya yung mensahe na nais ipaiwatig ng pagkakahalal ni Cardinal Tagle sa mga Pilipinong Katoliko, lalo na sa mga kabataan?
0: Oh, palagay ko ay, of course, maaari natin tignan no, na napakalaking honor para sa ating mga Filipinos and of course, very unique tong position kasi sa simbahan laging isa lang naman yung dean of the College of Cardinals. Although tingnan natin lagi as service, na service kasi ang gagawin niya doon ay siya magko-coordinate. Kumbaga, may konting dagdag ng trabaho sa kanya. And of course, marami namang tumutulong na, nakakatulong sa pag-coordinate, lahat ito. At hindi to yung kumbaga, mas mataas siya kaysa ibang cardinal at sasabihan niya yung ibang cardinal, gawin mo to, utos-utusan niya yung mga ibang cardinal. Hindi po, no? It's more on serving. So, itong position, sabi nga ni Pope Francis noon, no? Yung pagiging Pope, yung bago siyang Pope, sabi niya, may kasama titles, may kasama power, power to serve. Power to serve. So palagay ko,

0: Ito din yung lahat tayo sana, no? Kung may power tayo to serve other people. At sa palagay ko, mga kabataan ay napaka-idealistic, no? Minsan nalilito ng konti, ano bang gawin ko sa buhay? Maraming natin sabi, oh, sige, mag-serve, no? At doon tayo magiging masaya at doon tayo magiging fulfilled, no? Pag alam natin, nakakatulong tayo sa ating kapwa. At ganun din, si Cardinal Tagle, maybe dean of the College of Cardinals, ito ng isang another way of serving, very specific na lang, no, for the cardinals, so that the cardinals can also carry out whatever assignment, whatever task they have. Kaya ano din pala, no, i-plug in ko na rin itong Sunday, si Cardinal Tagle ay magmimisa din sa Assisi doon kay Carlo Acutis, no, sa isang anniversary. Kaya I'm sure mag-ano din siya, no, may mensahe din siya tungkol sa mga kabataan.
1: And lastly, Father, do you have any personal sentiments or message hinggil sa makasaysayang balita na ito? Go on, Father.
0: So nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa itong bagong development sa paghalal kay Cardinal Tagle being the Dean of the College of Cardinals, at ito ay isang pwesto ng service, na service. Kaya sana tayo din, lahat tayo ay makatulong sa ating Santo Papa, si Pope Leo, at matulungan din si Cardinal Tagle. Araw-araw kung saan man tayo, hindi kailang pumunta pa tayo dito sa Vatican, na kung saan man tayo, ating pagdadasal at sa ating pag-serve sa ating pamilya, ating mga kaibigan, mga kaklase ng mga kabataan, no? Yung mga kasama din natin kung saan man tayo, sa palengke, sa trabaho, sa simbahan, nagsha-shopping, lahat ng mga little acts of service, palagay ko ito ay nagiging mas malakas yung ating pagiging simbahan, at hindi lang sa mga Katoliko, pati sa mga hindi Katoliko, at nagiging more united tayo. At sa ganitong paraan, palagay ko ay nakakatulong din tayo, no, sa ating kapwa. Natutulungan din natin si Pope Leo, natutulungan natin si Cardinal Tagle.
2: Ayun. With that, maraming salamat po, Father Gaston, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umaga dito sa Bombo Network News. Mga kabombo, si Father Gaston ay pari ng Archdiocese of Manila, pero nagmula po siya dyan sa Silay City sa Negros Occidental. Siya po ay nag-aral ng Philippine Science dyan sa Philippine Science High School at sa University of the Philippines hanggang sa ikalawang taon ng kanyang medicine proper. After ho ng kanyang pag-aaral sa seminaryo doon sa Pamplona, Spain, at nandyan din yung naging ordinasyon po sa kanya mismo ni Saint Paul the second ng taong 1993, ay nagtungo po siya sa Roma at kumuha ng doctorate sa moral theology at doon sa Angelicum. At siya din ho ay merong doctorate in communications para naman sa kanyang mga iba pang tungkulin, at kinuha po niya sa University of the Philippines, at marami pang ibang function din itong si Father Greg Gaston. Marami pa tayong mga balita, mga kabombo. Susunod na.
3: Ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
4: A little pain, a life to gain.
3: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
4: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
3: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radio o Star FM sa inyong lugar, o tumawag sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
4: A little pain, a life to gain.
5: Bas! Paradyo! Bombo!
3: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
4: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
3: or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
2: Dagung Bombo, a little pain, a life to gain is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and Philippine Red Cross. Sa dagdag pa nating balita, kaligtasan ng mga estudyante, prioridad sa pagsusuri ng lumang mga classroom na kanilang ginagamit. Yung mga silid-aralan na hindi naligtas at hindi na kayang kumpunihin ay papalitan na ayon ho yan sa direktiba ng Department of Education. Yan at iba pang mga balita, atid ni Bombo Isa Cotoner.
5: Bombo Dennis, Bombo Jai, hindi basta gigibain ng Department of Education yung mga silid-aralan na may 5 taong gulang na, ngunit ay susuriin muna yung kanilang mga kondisyon kung maaari pa ba itong gamitin at palitan na lang muna. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kung matibay pa ang pundasyon ng isang classroom, isasailalim muna ito sa masusing pagsusuri upang matukoy ang mga kailangang pagkukumpuni bago magpa siya kung dapat ba itong gibaim. Paliwanag ni Angara na kalaan lamang ang demolisyon at pagpapalit ng mga gusaling hindi naligtas gamitin o hindi na practical pang kumpunihin. Nasa 51,222 na mga silid-aralan na aabot sa 50 taong gulang na pagsapit ng taong 2028. Ayon yan sa 2nd Congressional Commission on Education. Ayon sa ahensya, gagamitin itong batayan ang aktual na kondisyon ng bawat gusali sa paglalaan ng pondo para sa maintenance, pagkukumpuni at pagpapalit ng mga pasilidad. Samantala, sa iba pang balita naman, pinalalawak ng kagawaran kasama ang Commission on Higher Education ang suporta sa mental health ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship grants sa mga guidance counselor at guidance associate sa mga paaralan sa bansa. Ito ay kasunod nga ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Angara, kabilang sa mga hakbang na ito ang LINGAP o yung Learning Initiatives for Nurturing Guidance Associates and Counselors ng Commission on Higher Education. Sa ilalim ng programa, nasa 800 na scholarship grants ang nakalang ibigay sa mga guidance counselor at guidance associates sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
6: Counselors, yung lack of guidance counselors and school counselors sa ating schools and to really focus on the mental health of our learners. So yung LINGAP is over 800 scholarships provided by the Commission of Higher Education led by Chair Agrupis for DepEd personnel. Talagang for the school system. Counselors are trained to spot yung mga problematic mga students na may problema. So although matagal na tong, even before the school shootings, na budgetan na to. So dahil EDCOM finding to.
5: Hinikayat din ng kalihim ang buong komunidad kabilang ang mga magulang na makiisa sa paggabay sa mga bata upang maprotektahan ang mga ito laban sa masamang impluensya lalo na sa kanilang mga aktibidad online. Yan muna latest update mula dito sa tanggapan ng Department of Education. Ito si Bombo Isa Cotoner, Basta Radyo, Bombo!
3: Bombo Police Report!
2: Mag-update tayo mga kabombo doon sa nangyaring landslide dyan sa probinsya ng Cebu sapagkat meron hong 3 nasawi kabilang ang 25 taong gulang na bata. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Cebu.
7: Patay ang 3 individual kabilang ang 2 bata ang nasawi habang isa naman ang imalang na kaligtas sa isang pagbuho ng lupa na naganap kahapon Biyernes, October 9. Pasado alas 12:50 ng tanghali sa sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Sudad ng Cebu.
8: Na-recover na mag-autoridad ang 4 na individual matapos matabunan ng landslide ang isang bahay sa sitio Riverside kahapon. 3 sa kanila ang indeklarang patay habang isa naman ang nagaligtas sa insidente. Kabilang sa mga nasawi sina Judith Monghanoy, 60 years old, at 2 bata na sina Kaden Avery at si Ian Kyrie Caballero, na parehas na 5 taong gulang. Inihayag ni Cebu City Councilor Dave Tumulac
7: ang chairperson ng Committee on Disaster Risk Reduction Management na tutulong ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pagpapalibing sa tatlong biktima ng landslide sa City of Riverside. Sinabi niya na nangako ang pamahalaan na mabibigyan ng tulong sa mga biktima ng landslide, kabilang na si Julie Pearl Andamon, 38 years old, na nakasurvive upang sagutin ang mga gastusin sa ganyang pagpapagamot sa ospital. Ayon kay Consular Tubulac, magpapadala rin ng pamahalaang lungsod ng paunang tulong sa 35 pamilyang apektado na inilikas sa Barangay Pulang Bato Gymnasium upang maiwasan ang panganib ng isa pang landslide.
9: Sabi ng mga kapitbahay, biglang may gumuho, may rubble na pagkihihan eh lupa na at saka kahoy. So ang Mines and Geoscience Bureau, sabi nila na water-induced itong landslide na to. Kasi dahil sa malakas na ulan, kahapon yun, biglang gumuho yung lupa. Ang una nating nakuha yung bata at saka kasunod yung ina na dala pa sa hospital at saka yung isa patay na. Kasunod naman yung nakuha yung bata at saka yung palad, namatay yung bata. Yung lola, na-distribute na rin natin, sabalit patay na rin. So tatlo yung casualties at saka isa yung nadala natin sa hospital.
7: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval, Basta Radio, Bombo!
1: Ito namang ama na minor de edad sa mga school shooting haharap ng 5 criminal cases. Kawalan ng ligtas na pinaglagyan ng baril na tukoy naman sa investigasyon. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Jensan.
10: Kinasuhan na ng 5 criminal cases ang ama na minor de edad na umano'y sangkot sa pamamarila sa Banga National High School matapos makuha ng kanyang anak ang baril na ginamit sa insidente. Ayon kay Police Major Robert Forrest, officer in charge ng Regional Public Information Office 12, na nadagdaga ng mga kaso laban sa ama noong October 6, kasunod ng 3 kaso, isa pa noong September 28 at isa pa noong September 29. Kabilang sa mga kasong isinampa laban sa ama ay ang reckless imprudence resulting in multiple homicide and injuries kaugnay na Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ipinaliwanag ni Forrest na batay sa resultang na investigasyon na nakuha na minor de edad ng baril dahil hindi ito naitago sa isang ligtas na kahon o vault. Dahil dito, nagbabala ang opisyal sa lahat ng nagmamay-ari ng baril na tiyaking ligtas ang pagtatago ng kanilang mga armas at hindi ito maabot ng mga bata upang maiwasan ang kahilintulad na insidente.
11: As of October 6, 5 kaso yung na-fight sa tatay, yung may-ari ng baril, reckless imprudence resulting to multiple homicide and injuries in relation to RA 10591. So medyo nakakalungkot lang no na yung may-ari ng baril because of his negligence naka-gain access yung CICN, yung anak niya, at ginamit doon sa crime.
10: At yan ang ulat muna sa impila ng Bombo Radyo Jensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis, Basta Radio! Bombo!
2: Samantala mga kabombo, ito naman si Interior Secretary Remulla, nanindigang hindi dapat maapektuhan ng ingay ng politika ang pagtatrabaho ng pamahalaan. Alamin natin ang kabuuan niyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Tugigaraw.
12: Binigyang din ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na dapat magpatuloy ang mga reforma ng pamahalaan at hayaang umusad ang mga legal na proseso sa kabila ng ingay ng politika. Sa kanyang pagbisita sa Tugigaraw City, hinikayat niya ang publiko na pagkatiwalaan ang mga kinaukulang institusyon sa paghawak ng mga impeachment proceedings at kasong isinampalaban sa mga hinihinalang lumabag sa batas. Ibinahagi rin ni Remulla ang umano'y tangkang pagbibigay sa kanya ng 1.5 million pesos na komisyon kada fire truck na tinanggihan niya at naging dahilan umano ng pagsasampa ng kaukulang kaso. Nangako rin siyang bibili ang pamahalaan ng 1,500 fire trucks upang mabigyan ng tig-dalawang bagong truck ang bawat munisipalidad gamit ang matitipid mula sa inayos na proseso ng procurement. Samantala, sa pamahagi naman ng 16 na motorsiklo para sa Unified 911 sa Police Regional Office 2, hiniling ni Remulla ang suporta ng mga lokal na pamahalaan sa maintenance ng mga ito upang mapanatili ang mabilis na pag-responde sa pangailangan ng publiko.
13: Sa BFP, dati ang halaga ng isang fire truck, 16 million ang isa. Pangatlong araw ko pa lang, inofera na ako ng 1.5 million kada truck. Sa 200 truck, 300 million bibigay sa akin. Tinanggihan ko, mula 16 million, 10 million na lang isang truck, 9 billion in savings, bibil tayo ng 1,500 trucks. Kaya lahat ng mayor, lahat ng governor, huwag na kayong mag-alala. In the next 2 to 3 years, bawat munisipyo ang target namin, 2 brand new fire trucks every municipality.
12: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa ating Bombo Network News. Ako si Bombo Reynalyn Balacanaw, Basta Radio. Bombo!
2: Samantala, ang Department of Agriculture nananawagan sa mga magsasaka na huwag lamang hong umasa doon sa resiliency sa pagharap dito sa Super El Nino. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
14: Nanawagan ng Department of Agriculture Western Visayas sa mga magsasaka sa rehiyon na huwag lamang umasa sa kanilang resiliency habang inaasahan ang posibleng maging epekto ng Super El Nino. Ito ay kasunod ng projection ng Department of Science and Technology na lahat ng 82 lalawigan sa bansa ay makararanas ng tagtuyot pagsapit ng katapusan ng Marso sa susunod na taon. Ito ay nangangahulugan ng 3 magkakasunod na buwan na mas mababa sa normal o 5 magkakasunod na buwan na below normal ang pag-ulan. Ayon kay Department of Agriculture Region 6 Executive Director Dennis Arpia, bagamat nakikita ang kakayahan ng mga magsasaka sa rehiyon na matatag na harapin ang mga kalamidad, hindi dapat resilience lamang ang maging tugon sa mga hamon sa agrikultura. Anya, kailangang mag-adjust sa mga farming practice, gamitin ang mga available na teknolohiya at matuto ng mga bagong pamamaraan upang mabawasan ang pagkalugi at mas mabilis na makabangon mula sa epekto ng anumang kalamidad. Hinikayat din ni RP ang mga magsasaka na patuloy na matuto at ibahagi sa kanilang mga kapwa magsasaka ang mga bagong agricultural techniques. Tiniyak naman ng DA Western Visayas na magpapatuloy ang pagbibigay nito ng tulong at interventions sa mga magsasaka at mangisda habang naghahanda sa posibleng epekto ng El Nino.
15: Hindi pwedeng lagi tayong resilient lamang. Hindi pwedeng lagi tayong masayang biktima. Hindi pwedeng lagi tayong pumapayag lang na nangyayari ito ng paulit-ulit sa ating buhay. We need to adjust. May mga technology pong available. May mga ginagawa po ang mga tanggapan ng pamahalaan.
14: Si Regional Executive Director Dennis Arpia. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos, Basta Radio. Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange sa update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon, araw ng Biyernes. At ang resumption naman mga kabombo ay sa araw na ho ng Lunes, alas 9 ng umaga. At naitala sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ngayon ng 62 pesos and 80 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 2 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 72 centavos. Ang Euro naman ay 70 pesos and 40 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lubman o sa labas ng ating bansa. Tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, nariyan ang ating mga himpilan na inyo pong masusubaybayan. Dito sa Luzon Region, sa bahagi po ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman nasa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Samantala, sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
1: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radyo Lawaga, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, yan ang Bombo Radyo Naga.